mu téla miñam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam bëgg na jammi dëkkandoom té itam nit ki ñett la am bopam dëkkandoom la wala tax yàlla ne bul lor sa bopp la barra wala dirara say mbokk bu leen lor say dëkkandoo bu leen lor kon bu la leeree ne boo boyalee sa làmmiñ taal musiba ci pinc mi soo tee sa làmmiñ am yërma ne yàlla soo ko boyalee nag am daanu yàlla loola tax sidi xaaj malik si radiallahu taala anhu wax ne képp koo xam ne ñeenti picc yi naawuñ wëlis la nee na sa ruu du mën a yéeg jëm ci sa borom maanaam du mën a jege sa borom képp koo xam ne ñeenti picc yi soriwuñ la te moo di picc baaxoon ak picc mu ñuy wax tan ak picc mu ñuy wax siq ak picc mu ñuy wax jàmm jóg ñeenti picc yi ku mënta mucc ci ñoom sa ruu du mën a jege sa borom picc mu njëkk bi moo di baaxuñ baaxuñ lan la bonle ba tax mu war a naaw moom baaxuñ wëlis nit ki baaxuñ dafa bari wax te itam wax ju bari musiba la ci nit waaw wa qallama najaxa al miktaaru aw uqila lahu itaaru naaw naf waxkat mucce ndax du ñàkk pakk ci làmmiñam yonente bi sala allahu alayhi wa sallam ci al isra wal miraaj dafa gis nag wu rëy woo xam ne mu ngi génn ci fenêtre bu xat xajul ci fenêtre ba waaye mu ngi buux buux yi pour génn di buux buux yi di buux buux yi ba ne puccet génn yonente bi sala allahu alayhi wa sallam ne jibril waaw nag wii jaar ci fenêtre bu xat bi ba génn lan la mu ne ko moo di wax génn na ci fenêtre bi waaye munu ca duggaat maanaam kaddu balaa génn borom war na ko sàmm xool ko segg ko ndax bu xasee génn jeex na dootu ko mën a dugalaat su ko defee génn ga nag bu juree musiba musiba ba day wey comme kaddu noonu la mel nit ki war na ko segg lu jiitu mu koy génne soo melee ni baaxuñ nag di wax rek di wax rek di wax rek loolu dafay tax sa ruu du mën a yegg ci sa borom ndax dafay am gàllankoor loolu tax yonente bi sala allahu sallam daan wax ne ku yàlla fegal sa làmmiñ nga dugal jànna ku yàlla fegal sa làmmiñ nga dugal jànna mu ne képp koo xam ne itam picc mi ñuy wax yum tan dinaaw wëlis nit ki ndax tan dafa fas yéene wala dundee lu sell tan sobe rek lay

mën a jox ci wërsëg yu dagan ni ñu ko dundee, wante nag bàyyil ma si yu tili nii. Ñuy misaal ni kii dundee riba ci tamit nit. Ñuy misaal nit ki lekk alalu nit ñi ci ludul seen te yu bakkan di leen tiriand di leen lekk bañ mën a fay, di liggéey moo nit ki te bañ ko fay. Kooku di dundee alal jooju tilime na bone na ñi tan muti medd di lekk. Ki lekk alalu nit ñi ci ludul tey bakkan ñi mu koy lekkal kooku ruum di mën a jege borom. Kii triandi nit ñi di lekk seen alal kooku ruum du mën a jege borom. Kii dundee riba ak carte kooku ruum du mën a jege boromam ndax alal yooyu dañuy tilim ñu medd tilimi. Ñu ne itam ki nga xam ne picc ni ñuy tuddee séq te moo di ganaar gu góor naawul wulis ko du mën a jege boromam. Séq nag mooy góor gu bëgg jigéen gi, waaw bu déggee góor gu bëgg jigéen gi ñeel séq. Su dee ni nit nga di dulit di fas yéene wuloo mucc ci loolu ñuy tuddee njaalo Dakar bu rëy boobu moo xam da nga am soxna ba pare dëkk ci wala amuloo soxna wante dëkk cee tax takkuloo soxna te bari na fi na ñoo xam ne tey facilité bu ñu am ci mooy yàlla ci jigéen tax na neneen takk soxna daal jaru ko. Am na ñoo xam ne dañuy takk ba fa sëgg ci mooy rekk muy googu ñuy def nag dafay tax seen ruu du yéeg jëm ci seen borom bu ñu ko jege bu mukk waxuma jege gi waaye seen wërsëg day wàññeeku. Waxuma jege gi wante seen taxar day wàññeeku surtout jigéen bii mooy waaw surtout jigéen bii mooy waaw ñaari jigéen ki di mooy te ki moyul bu ñu yemee taar itam kii mooy mooy njëkk futi waaw kii mooy mooy njëkk futi waaw ndax njaalo dafay yóbbu taar di yóbbu alal di jur itam sànjum yàlla di jur sànjum yàlla dafay yóbbu taar di yóbbu alal di jur sànjum yàlla. Mais kon yow julit bu góor bi wala yow julit bu jigéen bi su bëggee jege sa borom moytul ma ji koy séq ndax bëgg jigéen a ko tardaloo waaw ndaqanteeg jigéen ñi rek ci ko sakket yeeg tabaarakallah looloo ko tardaloo. Cheikh Hadji Malick si nee na su bëggee jege sa borom moytul ma ji koy séq moytul ma ji koy tan moytul ma ji koy baaxoñ. Li ko ñeenteel moo di picc mu ñuy tuddee jàmm jóg muy

Aretti di rinnovare il fus dari unifus. Mudadillah curiduan minga khamni moy garde aljanna. Ni curiduan lu tah jigen ni bari wunyu aljanna. Mina kon nyara lian tardel mudi al ahmarani. Takai aksensi. Rumah Amrik dinde ko itakai sensei ko tobe ko jihari. Sulu ko sumu woyu nena motax dañ ci gis ko xamne dana tok sanse tok ci xew gis dar jot ñappan toj mune suma jappe suma makiyaj da fay dal di yaq ko ko kay sanse indi na ko musibe ko ko sanse indi na ko musibe ndax nu toll ni waxtu yalla ni ak na ray ni julli farata bu toll ni julli lim la meuna jural ci tiyaba valeur bu toll ni julli nga xamne tay ni dem barzakh bu meuna dembu ci julli la ñu jëk def ndax lim la meuna jural ci compte yu reuy ci seen compte al-akhirah ngani duma meuna jël ndax suma jappé sama maquillage dafa yaq ko yow kay sensé bobu xaram la ci yow sensé bobu musiba la ci yow ndax mu ngi tax ya ngi sori sa borom ñu ñu ci moko jigéen ñi la gëna dal ñam jëndé ko yéré ko kéré woko ci xaw yi mukalewoko ci xew yi kon picre di tawus bëgg daraja ak sañ si bu rëy moo ko tardeel kon nag yow julit bi fexeel ba daw daraja fexeel ba daw sañ si bu rëy ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku simpleoon la ci nam doon solo day soxna ni tam wax na ne ay soxnaam jigéenu yahud ya daan nanu toilettu sol ay yére yu riche te jekk sol dàll yu riche tabarakallah suñu ñëwee jadd si ci kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam fekk booba la tax ñu jadd fa du dara lu dul influencé soxna yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon denc wan leen ne yéen ay seer ngeen xamu leen àdduna xamu leen dal yu cher xamu leen sañse ba loolu taxoon soxna yi doon seeg yonente bi sallallahu alayhi wasallam seen xel dem ci ne ñoom kat war nañuy sañse ko.

sarax bu neub du dimbali aji ñak du dimbali ay mbokam ludul ne mom dal alal je def ko poukere wo rek daf ko poukere wo rek yonenti bi neene ki nak mom moy ki gëna bon waccu way ëlëk ci boromam waccu way bu bon lay am ndax dafa foy alalam motaxone yonenti bi don wax sallallahu alayhi wasallam ne ni'ma al-mal as-salih lir-rajul as-salih yonenti bi neena alal juul alal ju lew ak jekk ci loxu nit ku yiw ku xam la ko ci yalla sant te diko ci def ñini kiko ñentel modi jam bi nga xamanteni yalla joxuko wërseuk joxuko xam xam mom amul wërseuk amul xam xam wante nak leg leg dañu mebet waaw dañu mebet di wax naan ak neexon dal ma am alal maam alal waaw buma yalla mayon alal dal kon le diw def dana ko def legui dañuy set ban diw la wax ci ñi fi wex su fekente ni ku ñëk kele te moy ka doon jaamu yalla ci alal ja ñu ne kon yalla dana ko fay ci jëfëm joju lamu fay ñi doon jaamu yalla ci seen alal su fekkenti ni nak dafa gis ki ku muju ki ka nga xamanteni mom la yalla jeppi ndax jaamul yalla ci alalam mune ak neexon diiw mi kat alal ji mu am jindi ci ay auto yu rafet duggal ci ay jongama hotel bu ko neex dem diiw mi nga xamanteni alalam mu ngi koy maye ci sabar yi nit ñi diko way waaw diko way diko teggal nan ko birima muy genné xaaliss di sanni rek di joxe te yalla taxul joxewu ko ci pencum yalla ludul ci pencum sheytane la koy joxe ngane ak neexon ma melni birima di maye ni muy maye ñune dal yalla ki nga xamanteni mebet na mebet bobu rek la ko yalla di fay

نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ñu ne yàlla dana ko bindal yoolu turam yu sell yooyu yépp. ñu ne boo waxee gayrul maxdubi alayhim wala dalin, nee na boo comptee lettre yi fukk la ak juróom. soo boolee nag fukk ak juróom yooyu nga boole ko ak 99 yële dalay jox 114. mu ne saar yi ci biir alquran yépp téeméer lanu ak fukk ak ñeent, 114 leen. moo tax bu fekkente ni nit ki jàng na fatiha ba ci gayri maxdubi alayhim wala dalin, neeneen yàlla dana ko jox yoolu saar yi ci alquran yépp, mel ni ku jàngoon kabi bi ba jeexal ko. ñu ne wala dalin boo comptee lettre yi nekk na 10, fukki lettre la. mu ne bu fekkente ni nag 10 lettre yooyu di wala dalin danga ko boole ak 114 yële dana la jox 124. mu ne moo tax mu ne yonent yi maanaam anbiyaa u yi ñoom seen lim nekk na 124 000 ay yonent yoo xamante ni ay anbiyaa u leen, ak nañ ci 124 000. kon ki nga xamante ni jàng na fatiha ba ci wala dalin nee na dana am yoolu yonent yooyu nga xamante ni yàlla yónni na leen, moo di anbiyaa u yi dana am seen yool, ñu di 124 000 ay anbiyaaw. mu mel ni kon fatiha daal ndeke dara niilu ci, lépp ngëneel la. ñu ne itam waaw aaye yi nga xamante ni mu ngi ci biir fatiha am na ñu ci boole bismillahi rahmani rahim, waaye am na ñu ko ci seppi. am na ñu ne fatiha mu ngi commencé ci alhamdulilahi rabil alamin, ndax bismillahi rahmani rahim bokk ci, mu ngi commencé ci alhamdulilahi rabil alamin. waaye ñooñu sirat alladina anamta alayhim dañ ko lim comme aaya. su fekkee nag ñi ci boole bismillahi rahmani rahim la, bu fekkee ñi ko ci boole la, ñoom dañuy jàpp ne sirat alladina anamta alayhim gayri maxdubi alayhim wala dalin, loolu moom mooy benn aaya bi. kon su fekkente ni ñi comptewul bismillahi rahmani rahim ne bokkul ci fatiha, ñooñu dañ naan lii mooy fatiha. da nga naan alhamdulilahi rabil alamin mu di benn aaya, arrahmani rrahim mu di ñaari aaya, maliki yowmi din mu di ñetteelu aaya, iyaka nabudu wa iyaka nastain mu di ñeenteelu aaya, ihdina sirata almustaqim mu di juróomi aaya, sirata alladina anamta alayhim mu di juróom benn, gayri almaghdubi alayhim nekk juróom ñaar. am ñi ci limaale nag bismillahi rahmani rahim, ñoom dañu ne bismillahi rahmani rahim, alhamdulilahi rabil alamin, arrahmani rrahim, maliki yowmi din, iyaka nabudu wa iyaka nastain, ihdina sirat almustaqim sirat alladina anamta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala dalin amin. loolu moo di fatiha ci ñi nga xamante ni boole nañ ci bismillahi rahmani rahim. ñu ne itam xaraf yi wuti nañ ci. am na ñu wax ne xaraf yi fatiha nekk na 125. am ñu ne 123. am ñu ne 120. waaye seen wuute mu ngi aju rek ci mbindin bi ak jàngin bi, te ku ne dégg na ne alquran am na juróom-ñaari jàngin. ñu ne jëli nañ ci lenn ndongo mu di ay taalube, ñu jëlee ci seen sëriñ, ñu ne ñoom de am na benn feebar boo xamante ni feebaru mbas la, feebar bu doy waar moo xewoon ci seen dëkk. nee na ñu amoon nag benn sëriñ bu ñu tuddee Tamimi. nee na bi nga xam ne feebar bi dem na bay faagaagal dëkk bi, nee na dafa diggal nag ay taalubeem ne leen malade bu nekk ci malade yi na ngeen dem ci moom ngeen jàng fa fatiha, te bu ngeen koy jàng na ngeen ci boole bismillahi rahmani rahim. te bismillahi rahmani rahim bi bu leen ko tàqaleeg alhamdulilah gi, maanaam boo day jàng saar wi da nga naan bismillahi rahmani rahim milhamdulilahi rabil alamin. mu ne bu ngeen ko jàngee tafli ko ci kaw ñi feebar, yàlla dana leen defal ak wér. te taalube yi neeneen ñoom ba ñu jàngee ñaan gi de yàlla def na ci sutura, dañoo daal di wér. moo tax wax neen ne wa man qara'aha maa wasbi al basmala ala al marid ixda

0: 40 marra shafahu Allah muni kep ko xamanteni jang nga fatiha nga takale ko bismillahir rahmanir rahim nga jangal ko aji febar nga jangal ko ko ñeen fukki yon ak ben tafliko ci koom neena yalla dana ko may wir su fekenteni febarul febaru de ñu ni waman dawama ala qira'ati al-fatiha ma'a al-basmala bayna sunnati subh wa fardihi 41 lam yatlub manzilatan illa wajadaha وإن كان فقيرا أغناه الله وإن كان مديونا قضى الله عنه الدين وإن كان مريضا شفاه الله سريعا وكان محبوبا عند العالم العلوي والسفلي وكان مسموع القول ومقبول الفعل ومهابا عند عدوه ومحبوبا عند محبه ولم يزل في أمن من الله ما استدام عليها نيكيب كو خامني صاح نجا سي جانغ فاتحه ديكو تقاليك بسم الله الرحمن الرحيم ci digënté bi nga jullé sa ñaari raka fajar ak fa ngay jullé suba digënté bobu nga jang fa lu tollok ñeen fukki bismillah ñeen fukki alhamdullahi rabbil alamin ak ben neena daraja jo mënti wut place bo mënti wut dang ka am ci katunu yalla neena itam bo bu fekke da nga ñakkon yalla mëna la may ak koom neena bu fekke da nga amon borbote fay yalla mëna la dimbali nga fay ko neena bo febaré itam yalla mëna la safara ci febar ba ci safara bu gaaw neena itam bu fekkentene itam e yang koy jang neena ñoñ kaw ak ñoñ suuf ñepp dañ lay bëgg lepp lu xétu malaaka daf lay bëgg nit ñi nga nekkal itam fi ci aduna bi dañ lay bëgg neena itam sa kaddu ku ñuy normal la ku ñuy dégg lay nekk neena itam sey jëf lu ñuy nangul la bo défé rek ñu né iskay neena itam sey non dañ lay normal respecté la neena itam sey soppé dañ lay gëna bëgg neena do dañ itam di nekk ci sécurité yalla neena fekk yaangi saxaw jang dog bi mou lay wax ci waxtu wi nga xamanteni modi waxtu suba mune cipp ko xamne folli nañ la ci barab ci nga bëgg fa delu neena ñu lay digël pour nga saxaw di jang suratul fatiha ci lim bi te modi ñeen fukk ak ben nga jang ko itam ci digënté bi nga jullé sa ñaar raka fajar ak suba ci ngay jullé suba nga def ko nak e lu tolok ñeen fukki fan ci luddul nak nga bayyi ben espace wala nga ciy wañi dara neena li dal soko de saxo diko def sax yalla mën na la may dom ji yiw jo xamanteni ñepp koy bëgg ñepp koy normal ñu ni jëlëneen ci Anas radiyallahu anhu mu ni nit ki su deme bay tudd ci lalam neena mën na jang fatihatul kitab jang qul huwallahu ahad neena mu jang ko nak ñett yoon jang itam ñaari muslu way itam modi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas neneen dal ku jang lolu ci sa jam waxtu wi ngay tudd neena yalla defal na la sécurité dara dula laal dara dula gañ bu tuddon ci all bo xamanteni ay gañ day kesse ño fa nek all bu lendam itam nga tareli tudd fa yalla dana la sam ba dara dula kala ñu né fatihatul kitab amna ay ngeenel ndax nénen fatiha da fay dalal merum yalla néna so day jang fatiha day tax yalla dula mëna méré da fay bëgg toujours néna yasin suratu yasin ngay jang yasin néna day tax ëlëk yowmal xiyam nan nit ñi di maré ndax tangor baak ni malaaka yi di pamti nit ñi di len sonal ci bisu rek la ba ba nga xamanteni ñeppay ma neena bu fekke saxo nga fi di jang yasin neena ëlëk yowmal xiyam do fa yépp mar neena suratul dukhan ben sar la ci alquran neena ëlëk tiit bi nit ñi di tiit yowmal xiyam ba ku nekk di rappi ba wayjur bu jubé bu doom jubé wayjuram daw ko ne ko musuma la jur xawma la ndax jaaxlé tiit neenen bo day jang suratul dukhan ëlëk do tiit gogu neena dula dal nit ku tabarkal ngay nekk ku nit ko posé ngay nek ko xamanteni day melni sax e yegulo li xew mune nak suratul waqi'a mudi iza waqa'atil waqi'a mune boko day jang day tax do ñank day tax itam du umu neena itam suratul mulk muy tabarakal ladhi bi yadihi al mulk neena soko day jang day tax mbugulum bammel do ci xam dara do am mbugulum bammel malaaka yi ñew bu ñu sulé nit ki ba noppi ba deud malaaka yi ñew di laaj new bi diko sonal te malaka yoy nek ay fitna neena bo day jang suratul mulki malaka yoy do len gis neena suratul kawthara manam inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ñune boko day jang day tax ëlëk yowmal khiyam ñuy xulo kenn ku ci nekk naan def ya defon nangam ki naan ya defon nangam ñuy wérante ku xamal sa morom lu ñaaw wax ko mu nekk bisu wérante ak wérante ak xulo bisu jëppante ak bañante ndax e bis la bo xamanteni bisu fitna la neena bo tay jang suratul kawsar neena xulo bobu yalla daf la ci seppi tegle fele do ca bok neena kep ko xamne yangi jang qul ya ayyuhal kafirun neena day tax sa day tax e do weddi yalla te itam e da nga de ci liman waaw qul ya ayyuhal kafirun amna sax ñune e nafaq du ko mokal waye dal sar la bo xamanteni soko day jang mom fokk nga de ci liman te itam li nit wara ñaan rek moy de ci liman ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bu nit jëf lu bax ba naw ko bu nit itam nek ci lu bon ban nako yaakar ne nitu safara la lo nek ci lu bon lu mu bon bis bo nango tup genn ci kérok la ci yalla di genn ba set ci wicc jéggal la yeureum la bal la ba melni musul def ben bakkar kep ko xamanteni nak japp nga ne mas nga defal yalla dara ba naw ci sa jëf lul la nga def lu mu bari donte téméré at nga ko saxo jaamu xey ben bi se gis sa bop ci jaamu ga yalla soxlaatul ci la nga def dara te lolou mo dal iblis motax de ci liman lu nit ñi di war di ñaan la motax ñuy wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja suratul ikhlas mu di qul huwallahu ahad ñu ne boko day jang day tax sa xol du am nafiq ak nafiq du nek ci sa xol te dañu wax ne e nafiq yi ëlëk yowmal khiyam ñuy gëna bon sax daraja ñuy gëna bon daraja yéfer yi nga xamanteni dañoo bañ yonent bi ba jakarlo ak mom ne ko bëgguñu la ndax nafiq mom day ne ko ray julit ku ko bayyi yéfer ñu ne nak kep koy jangal ikhlas ñu ne sa xol dana muccu ci ak nafiq kep ko xamne yaangi jang suratul falaq manam qul a'udhu birabbil falaq neena yalla dana la mussel neena ci pexem ñu añaan ni ñi lay añaané di la fexé bis bu nek pour yaxal la so day jang suratul falaq yalla dana la mussel ci sen tax ñu ne itam kep ko xamne yaangi jang suratul nas ni qul a'udhu birabbin nas neena jax jaxaluk shaytané mi nga xamanteni dañul di digal nit ñu lu bon neena dañ ci mucc ñu ne bokku na ci jakle yi nga xamanteni fatiha amnako mu ne day ubbi buntu yiwi mom fatiha mu ne kon benn dogo ngi ni bo xamanteni nit ñi mën leen koy jëfëndiko pour yalla mën leen ubbil seeni buntu yiw mu ne kep ko xamne bëgg nga sey buntu yiw ubbe ko neena na nga fexé ba bu wër wi déwé nga xamanteni manam bu wër wi téro ci wër wu bës fi nga xamanteni wër wi téruna neena nga commencé nak ci dimanche ji ci ñëk ngay commencé jang fatiha nga takale ko ak bismillahir rahmanir rahim ci dimanche ja boko day jang nak nang ko jang juroom ñaar fukki yoon moy 70 fois bisu altiné ba bu ñëwé 70 ci dang ciy wañi fukk nga jang ko juroom benn fukk manam 60 marrat ci bisu altiné kon bo jangé fatiha ci bisu dimanche ci dimanche bi ñëk ci wër nga jang ci juroom ñaar fukki fatiha altiné ja yaangi jang juroom benn fukk talata ja bu ñëwé yaangi jang juroom fukk alarba ja bu ñëwé nga jang ñeen fukk bu alkhamis ji ñëwé nga jang fan wër su aljuma ji ñëwé nga jang ñaar fukk su samedi ji ñëwé nga jang fukk li su fekkenteni def nga ko yalla mën na la ubbil ay buntu yu ci dog bi nga xamanteni joxe nañ ko ñu ni itam bo bolé yi mu fi wax yépp so len bolé dana nek témèr ñu ni kon nak témèr bobu képp ko xamné sax nga diko jang par ndjel bu ndjel joté nga jang témèri fatiha ci waxtu ndjel néna itam dana tax yalla yombal sa wërsek té itam sa yépp sa mbir yépp mën nañuy dox té do am benn choono mune képp ko xamanteni itam bëgg nga mu nekk benen dog bo xamanteni itam dañ ko jëfëndiko pour mëna ubbi buntu wërsëki ak itam mëna jappandal yi nga xamanteni dafa jafé won mune képp ko xamanteni bëgg nga yàlla ubbil la buntu yiw yi, fàttal la buntu ay yi. Nee na ngay jàng Fatiha ci limu yonent yi, yonent yi nag 313 lanu. Kon jàng Fatiha ci limu 313 baax na. Am na sax ñu ne jàng ko junni yoon, maanaam nga fexe ba bis bu nekk nga jàng junni Fatiha. Bu fekkee mënuloo ko, nga junni bi nga séddale ko ci ñetti fan, wala nga séddale ko ci juróomi fan, wala nga séddale ko ci juróom-ñaari fan. Mu ne insha allah lu dugg rek yàlla dana la ci defal ak jàppandal. Mu ne nag à condition que boo koy jàng nga yor njàpp, soo koy jàng itam nga jublu xib la. Te itam boo toogee bay jàng dog bi itam bu la dara empêché, bul wax ak jabar, bul wax ak doom, bul wax ak kenn, da ngay toog jàng ko noonu rek. Mu ne itam bokk na ci njëriñu Fatiha. Ñu ne képp koo xam ne sax jël nga coton, bu fekkee da nga am la jam wala ñu gaañ la, mu nekk naacc naacc, nga jël benn coton jàng ci Fatiha juróom-ñaari yoon, tafli ko ci, taf ko ci gomb, yàlla fa la koy yemale day wér, waaye du garaaw mukk. Loolu itam e jag ak jagle la goo xamante ni mu ngi ci biir Fatiha. Ñu ne am na beneen dog boo xamante ni itam mu ngi nii ci Fatiha, mën nañ ko jëfandikoo. Mu ne Fatiha daneen ko jàng ci ginnaaw boo jullee suba ba pare, mën nga ko jàng fanweeri yoon. Soo jullee tisbaar ba pare, mën nga koy jàng ñaar fukki yoon ak juróom. Soo jullee takkusaan ba pare, mën nga koy jàng ñaar fukk. Su yaa ngi sax ci jàng Fatiha ci ginnaaw julli gu nekk, nga jàng ko téeméeri yoon. Nee na loolu moom dafa gaaw lool ci faj aajo. Ñu ne itam di ko jàng ci ginnaaw julli suba, nga jàng ko ci xarafam yi 125 nga jàng ko ci xarafam yi, ne na itam yàlla dana la dimbali ci say aajo. Ñu ne jëlee nañ ci Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu, man kanat lahu haaja falyaqra fatihata alkitab ba'da salati almaghrib. Mu ne jëlee nañ ci Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi, yàlla na yàlla sellal mbootam, mu ne képp koo xamante ni am na aajo mën nay jàng fatihatul kitab ginnaaw bu ñu jullee timis ba pare. Ginnaaw bi mu defee naafilaam ba pare, mu jàng ko nag ci dogu ñeen fukk. Nee na boo ko jàngee ci dogu ñeen fukk, yàlla dana yombal say bëgg-bëgg. Ñu ne itam Fatiha léeg-léeg dana nekk kiif. Mu ne ndax képp koo xam ne jàng nga Fatiha ci njàpp, nga jàng ko juróom-ñaari fan, fan bu ci nekk nga jàng ko ci juróom-ñaar fukki yoon, nee na nga tafli ko ci ndox mu laab, nee na nga naan ko, nee na loolu mën na yokk sa wërsëg, mën na yokk sa xam-xam. Nee na itam dana di jur ci nit ki du gaaw a fàtte, ndax kon dafa mel ni dog bi moom baax na ci képp koo xamante ni xam-xam sa yitte la. Mu mel ni wax na ne dogu ñeen fukk bi, képp koo xamante ni am nga mbokk mu tukki nga ko koy jàngal, dana dellu si ak jàmm. Ñu ne itam képp koo xamante ni am na métit ci bëtam, wala mu am métit ci bëñam, mu faral di jàng itam saar bi, nee na itam yàlla dana ko ci defal sutura ci métit boobu, ba yàlla mën na ci def sutura du àgg foo xamante ni mën na ko dépassé. Mu mel ni saar bi dafa ubbeekoo benn xaraf bu am solo, mu di baatu alhamdu. Te alhamdu di cant goo xamante ni kenn xamul nu mu toll, ndax xéewal yi nga xamante ni yàlla defal na ko jaam bi ci wàllu wér gi yaramam, ak jàmm ji mu am ci biir këram am ko ci njabootam, ak itam xel mi mu def ci moom ak valeur yi mu def ci moom yépp, suñ ko xayma woon nit ki mënu koo fay boroomam. Te itam nit jaaxle na ci naka la mën a delloo njukkal boroomam, ndax lu mu yëkkati rek pour jox ko boroomam xeeb ko, ndax amul dara lu nit mën a yëkkati jox ko yàlla loolu tollook li yàlla def ci moom ci ay valeur, amul. Foofu nit jaaxle fi. Yàlla wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko soo waxee alhamdulillahi rabbil alamin, mu ne dana tollook li ma la defal ci taranga. Kon loolu ba tey day wane ak mbaaxuk yàlla ci ñun, ndax alhamdulillahi rabbil alamin yàlla moo ñu ko jox. xewal itam moñu ko jox kon lepp day delu ci mom kon alhamdu mbollem darajay tiant ak la ci lamb ci ay ngeenele ki xewal yep lillahi yalla mom mako mom mu melni itam e batuk tiant yalla daf ko fonku nit ki fokk muy sant boromam fokk itam ngay sant say moromu nit parce que itam yalla waccagul fi ci aduna fajal kenn soxlam lu ne rek daf ko wutal app wutal ko intermédiaire wut itam fum koy jaarale comme ay xéewalam dafa am fum koy jaarale xéewal yi fofu ko yalla di jaarale fofu itam lu ñu bëgg cant gi doore fa commencé fofu motax ñu ne yalla bëgg na lool su defale xéewal jaamam jaam bi sant ko ba taxna waxna mom yalla ne xol len sama jam bele mom de mayna ko may go xamanteni kenn mënul dab xeymam neena mom itam mu jox ma valeur bo xamanteni kenn mënul dab xeymam te moy yalla dafa defal jam bi xewal jam bi itam dadi sant yalla cyant go xamanteni amul benn cyant bo xamanteni tollo nak mom kon mbokk yi fatihatul kitab xajagul bay jeex dañ ci wax tuti liñ ci bayyi mom mo upp wante itam comme waxtu bi dafa jeex duñu mën rek ludul bayyi suñu mbokk al imam Moussa Gueye e mu dugg ci waxtaan ak yeen sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Abdullah Diop insha Allah ajmu bi di ñew dañu ñu dugg ak yeen ci waxtaanu yonent yalla Moussa alayhi salam والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مكي دلجي. مكي دلو كلي. سن خريف سن صبي. شن أحمد تجنين دو. دلو سنة تكتني الله أكبر خم تسن

soxla nen ci ñent jëf bu ne rek soxla nen ci ñent soxla nañu jëf ji balan ko jëf na fekk xam xam jitu ko ndax bu ko xam xam jitu wul neena lamuy yaq muy upp lamuy defal waaw motax borom lakhdari wax ne daganul ci ben mukallaf muy jëf ben jëf loolu ba dafa xam atta yalla ba nopi ci jëf ji bo nopi itam ginnaw xam xam yene bu sel mune ndax bu ci yene bu sel lalul mune duñ la ca fay ndax yonenti mo wax ne la ajra liman la niyyata la duñu fay kep ko xamanteni se yene selul moy ñaarel bi ñettel ba itam bëgg nañu nga def ko ci ñek waaw def ko ci ñek def ko ci yar def ko ci denga mune ndax bu fekenteni defuloko ci ñek ak yar neena mën nga bañe wormal la ngay def moy legi li ngay gis nit ñi diko def so day jang alquran te wormal loko waaw dang koy jang bu xawa yeme dañuy wax nan di jang alquran melni koy lak koy lek la ko chaxam koku itam baxul bon benen bi ci def itam gis ne nit budey julli ñaka wormal julli ga dana tax itam ngay julli di wokatu wala ngay julli di gestu leg leg sax nga gis ci ñuy re nafaqi dañ ko dan def ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waaw muñu sappé sappé yu jekk yaronte bi jitu kabbar dañ leen di gis ñom ni wokanti ci seen biir di pisante leg leg sax nga gis ci kuru ko ba paré di war mbé ci biir julli gi pour wané ne limuy def safuko waaw kon bu ci al birru amul kon da ngay gattagnu ci mbir ma ba danaka sax respect bang ko wara jox do ko ko jox soxla nen ci itam ak selal waaw mune ndax li ngay defal yalla bu selul neena malaika yi dañ koy jelat lem ko ba mu jek ñu delolako waaw kon nak julli kon nak bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci ñek gannaaw ñek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax

mu mel ni li alquran wax pour orienter julit ni ci melokan yu rafet, melokan yu sel te tay, melokan julit pire. Taxna lepp lo xamanteni rek jikko bu tilim la dana ko dank ci societe bi. Lolo taxone ginnaw nafiqi bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam gadaye joge makkatul mukarrama dem madinatul munawwara dafa amone nafiqi yu say say classu abdullah ibn ubay nga xamanteni ay nafiq lañu melukan wowo nga xamanteni ci jahiliya mom la nit ñi melokano won te modi jël seen jam yi di leen yobbu ci hotel yi di leen jaay e lolu itam bi l'islam ñewé nafiq yi dañ ko bëggoon continuer jël jigen ñi rek ku jam sa jam bëgg ko force ci diko jaay di jaay muy jaay bopam ñu ubbi ay nek ko andi sa xaaliss rek ñu bayé la ko nga fajj sa soxla demat yalla nak ni bu ñëkk ba amone la ndax bobu yonent bi ñëwagul woon waye comme yonent bi nak ñëwna sharia am ma wacce alquran lima leen di wax moli bu leen ko defati wala tukrihu bu leen di forcer fatayatikum sin jibri ala albigha'i ci di leen jaay di jaay seeni pey in aradna tahassunan su fekkentene ñoom ak cellete ñor na len bu fekke dañu dem bu bëgg sel ci sen bop bëggat ñoo moy luddul dañu bëgg nek ay jigen ñu yiwte sel nek ay jigen ño xamanteni dañu taxaw pour protéger sen sharaf ndax xamne nit lañu ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa wax bu am solo daf ne mata mastabattumun nas faqad waladathum ummahatuhum ahraran.

lu ndogalu yalla la motax ñu ne kon su sa beut recce ba xol ndaw si ba gis itam ci mom lu aram neneen xol bu ñeek bobu maynen lako ndax dajje ba yalla ko waral wanti na xolu ñaarel ba dañ ko aramal lutax ndax sidna ali neena nak nemme ku ndaw sa nak diko setantal diko xol neena lol nak ci sa bakkan la joge waye dajje ba nak yalla la kon ñu fexé ba itam ñun goor ñi te itam boole suñu bop ci dairatul iman bu ñu genné nañu fexé bay dam suñu bëtt lu jigen ñi ci saggan saggan ci ciol itam ñu fexé ba bañ di setlu ndax bu ñu setlo rek bakkar top ñu ci jigen ji itam amna lu ko yalla sant ndax da nga gis jigen jo xamanteni la muy jënd ci xétu diw la muy jënd itam ci xétu parfum la muy jënd itam ci xétu pastel defar kanamam di diw di pastelu di toccami yaram wi ba mu rafet diw fu diw xéré nga jënd lool lepp bu fekkon seen jëkkeer ya tax kon l'islam contane dotul waxati dara waye jigen ju ko def jënd itam yere yu cher so genné pour mbedd mi gis la rek tax te itam bepp jigen bu def lool genn pour mbedd mi gis la na nga xamne sa genn gogu yalla nga la ci reub ba ngay delu wat ci sa bir keur kon nak jigen ñi nañu xamne am nañu yalla wax ne ñoom ño sañu gis sen tar te modi sa jëkër ak say koj arma ñooñu na nga leen won sen tar te itam da nga gis nit ku genné fi joggé fi dem ban nakaru delu ci wat ñamuy dajel ñepp war ñoo gis awram te itam ngay mbubone yow jullit nga loolu itam rafetul ben yoon mu melni nak buñu wax ne jamono bi dafa yaqku nañu wax ne ñun ci suñu bop ñoo yaqku amna ben way kat bu ci wax ndax neena yaquluna az-zamanu bihi fasadun wa hum fasadu wa ma fasada az-zamanu mune ñu ngi wax naan jamono bi day yaquna neena te kat ñoom ci seen bop ñoom ñoo yaqku waye jamono yaqul mu melni kon yalla du soppi li ci nit mukk ak mbax gu nek ci nit yalla du ko soppi fek nit ñu gor gor lu wuñu fek nit ñi sagganu ñu ba saggane mbax ma buñ ko saggane nak yalla mëna sétan yalla itam du jël ak mbax def ko ci nit ludul ba nit ñaa gor gor lu pour wutuk mbax yalla jox len ko su ko defé kon nit ñi nañu xamné sabab len ci am lu bax sabab len itam ci ñak lu bax e mu melni dafa am ben way kat mo xamanteni dafa mënon way trop ci waye mu nga dëkk ci kaw ga mu ni ki de ni mu mané way te dëkk ci kaw gi ku ko jëlon indi ko ci téru dana wax lu yëm ñëpp ndax dafa nekkon poète ñu indi ko nak ci dëkk bu melni ndar bi ñu ko indé ci dëkk bobu mu nekk ba takusan mu taxaw ci yetu pont bi da li gis ni jigeen ñi di yégué ci kaw pont bi di wacc mu dem ci geejga gis ni jigeen ñi di doxé ci beñ bi ci suful geej ni ñu gisé ni ci jigeen ñi di doxé dox ba rafet lool ni ñu yégué ci pom ba itam rafet lool loolu yéem ko té arabiy dañ daan def lepp lu rafet ci rap ñu abbu ko momalé ko nit su déné jigeen ji dafa yoré loos wu rafet dañu daan misal jigen joju ci kewel su fekenteene itam demarsham dafa rafet na manam doxinam dafa rafet dañuy jël misal bi ci baba njoli su fekenteene itam beutem dafa rafet dañ koy jël ci nagu njay all mom nak kérok bi muy jël misalu jigen ñoñu sen rafetay daf ko jël ci nagu njay all lolu taxone mu daanu xal ci rafetay yu jigen ñi ak sen doxine wu jek ci kaw pont bak ci suufu beñ sa tax mu wax ni uyunul maha bayna ar-rasafati wal jasr jalabna al-hawa min haythu adri wala adri.
neena jigen ñu rafet neena seen beut ya nga rafet ba melni beutu nagu njaay Alla neena ni ñuy yégué ci pomba di wacc ak nañuy doxé ci beñ ba neena dox bobu neena jëmbat na ciofel ci xol buma yek ak xol buma yegul manam yek na ne mom sopu na len te itam ña rafet na njortu ci ne itam goor gu len gi sopu len ndax sen melokan yu rafet mune wante kero bama sole sama dal dem seti len ndax ciofel buma am ci ñom neena buma aksi ci keur ga darndel nen ma daral nen ma neena lakal nen ma yap ma lek jox nen ma sawma nan tok nañu waxtaan neena nak bama deme nak ba yaakar ne jigen ñu ñak fayda lañu neena bama commencé nak di wax wax yu xawa ñak fayda neena dañ ma freiné nak dañ ma yemalé ne ma na nga xam sa place nak ndax ñun wéru guddi lañu mën nañu gungé tukki kat waye duñu ko jox mu lek ne ko suñu sharaf lañu am manam suñu dignité lañu am te suñu dignité bobu duñ ko yak mukk sey rekay tax bu sey taxul mom kenn mënu cey jot waaw jakka ja rek moy tax nga mën cey jot waye budul jakka ja nak do ci jot fi nak mën nañ la fay ganalé ndax gan nga te yonenti bi mo wax ne ku gëm yalla gëm bis penc ba nga yitaral gan teral nanu la nak waye fofu len mën nañ yem ak yow yaqulna nahnu al-ahillatu fi ad-duja nudhi'u liman yasri bi laylin wala naqri manam ñun wéru guddi lañu mën nañu gungé tukki kat waye duñ ko jox mu lek suko défé itam jigen génn ci mbedd mi warul tax mu ñak fayda mën na génn ba paré am fayda motax yalla wax na itam ak soxna yi nga xamanteni mom la yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam yaron ci bir kërëm mu wax ak ñom pour ñu xam ñom ñoy ñan munelen ya nisa annabi lastunka ahadin minan nisa in taqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma'u alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarruj al jahiliyyati al ula wa aqimna as salata wa atina az zakata wa ati'na allaha wa rasulahu innama yuridu allahu li yuzhiba 'ankum ar-rijsa ahla al bayt wa yutahhirakum tathhira yalla mu ngi wax ak soxna yonent bi denc ci bir kërëm ne len yeen soxna yonent bi yeen de yemulen ak yenen jigen ni te moy jigen ni gëmul yalla yemulen ak ñoom su fekkenteni liñuy tuddé ragal yalla mu ngi ci seen xol la ngeen gor gor lu bëggulen ñak fayda ci seeni wax xam nga jigen amna nu muy waxé rek ñu xamné amul ben fayda ci bopam moy terme wax yi genn légui waaw lélé nga dégg ñi naan safu la ñi naan duni la duli la ak yeneeni wax yo xamanteni nit ku am dignité waru ko wax surtout nak jigen motax wax yoyu xew légui xewon na bu ñëk yalla nak di moytulo wa kër yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne len nak loolu du sen wax bu ngeen dé wax na ngeen wax wax yu yiw ci am fayda fala takhda'na bil qawl ndax su fekke wax ngeen wax ba ñak fayda senc day tax goru doxan kat bi am ci buntu bu mu meuna jaaré pour exploiter ko su ko defé nak loolu nak lay bañ waaw motax mu ne fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa kon nak bu ngeen dé wax na ngeen wax wax bu diñ wa qarna fi buyutikunna na ngeen tok nak ci seen bir kër yi waaw xana soxla rek tax waaw budé yitté nak bo xamanteni farata la koku mën nga genn dox ko waye bu jexé delu ci watal ci kër gi budé élève nga bo dé jangi demal nga jangi budé dem marché bala demal marché ñëwaat tok waye jigen jo xamanteni fune ya nga fa kër gu nekk ya nga fa lolu itam rafetul ben yoon ci ko xamanteni yaangi wuyone julit nga motax waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruj al jahiliyyati al ula xam nga tabarruj bi sax da fay xawni rob baraj fu nek nga ne fa baraj dug ana diw ñu ne genn na jaar na fi wa nit ku bax ku lay wusi ci kër gi pour soxla la soxna sax bu ñewé ñett yoon fekku la fa day mujj décourager nan ki itam moko také du tok motax wala tabarrujna tabarruj al jahiliyyati al ula jigen ñu ndek ñinga xamanteni amuñu won diine
yalla waxut ak ñom yonent bi waxut ak ñom na xamuñu dara ñoñu lolu mo daan seen melokan yow na xam nga waaw jangal nen la won nen la itam yoon wi xam nga ko kon nak pour nga mëna am valeur togal ci sa bir kër waaw bu soxla ñëwé nga doxi bu fa soxla nekul nak nga top sa bay di la gis sa yay di la gis ba kérok sa jëkkeer di la fi jëlé té bu la fa jëkkeer jëlé itam ba yobulé ci kër itam na nga yoré comportement ba nga yoré won ci sa kër bay té modit boy genn nga genn ci sa ndigalu jëkkeer ndax wax nañu né bëpp jigen bo xamanteni genn nga sa kër té tagulo sa jëkkeer néna tank bo xexi ñu bindal la bakkar ba ngay delu ci kon bu len di baraj baraj ci comme niko jahiliyatul uladan defé wa aqimna ssalata na ngeen di saxal julli di julli nak waaw ndax niko yalla santé goor non la ko santé jigen wa atina zakata na ngeen di joxe azaka waaw bu la yalla denké alal itam nga war ci genné azaka nang ko genné wa ati'na allah wa rasulahu na ngeen top yalla nak ci lepp lum len digal top itam yonent bi ci lepp lum len digal waaw yalla nak ne yonent bi inma yuridullah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt waaw yalla yow yonent bi na nga len xamal ne man yalla dama bëgg rek ñu am fayda am dignité sel itam xamne yemu ñok ñeneen ñi yemu ñok yeneen jigen ñi waaw dama len bëgg laabal wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma yalla itam neena alquran ji nga xamanteni mako wacce niko goor di jange non la ko jigen wara jange niko goor di jange non la ko jigen wara jange waaw jigen dal dafa wara goor goor lu ci bopam lepp lo xamanteni rek yalla sant nako goor ci diine ji sant nako jigen su ko defee nak lolu melukan wo moy tax nak nga meuna bok ci jigen ñu tey ña jigen ñu yiwu ña te bax xam nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bimu nekké Amir al-Mu'minin yalla dafa dogal mu nekkon ku am yitté su guddi joté da dan wër dëkk bi melni kuy nemméku mbooti dëkk bi pour xam li neub ci dëkk bi comme mom la yalla dënk julit ñi mu nekk ci sen kanam di nekk Amir bi bëggul ëlëk ben ak diko ci top muy dugg na këro kër léeg rek mu rombu ci buntu kër yi pour xam lan mo xew yalla dogal ben bis mu rombu rek ci ben kër fekk fa ñaari jigen ñu ngay wax mu taxaw di leen déglu ndeke bobu wa kër gi ñoom ay jaay katu soow leen té soow momu ñuy jaay ci lañuy génné sen dépense yalla dogal nak bis bobu lañu yoron ci soow buñu ko jaayé du mat sen dépense yaay ji nak wax xalé bu jigen bi neko jëlal pot bi nga tank ci ndali yok ci soow mi ndax buñu ko deful ëlëk suñu dépense du mat ndax li fi nekk ci soow bari wul xalé bi neko yaay Umar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin mom de da fay bañ ñuy njar soow yi ndax neena yonent bi téré na ku njar muneko Umar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin neku te itam gisunu kon demal nga def ko muneko yaay ñun ay julit la du te dañu wara ragal yalla te ma ngi lay yegal ne buñu Umar ibn al-Khattab gisul itam yalla ci bopam mu ngi gis ndax yalla mom Umar moñu mom muneko dom de wax nga deug xana kon ñu japp ci yalla rek dal di dem jaay li fi nek muneko waw kay lolou kay yaay mom mo gën Umar ibn al-Khattab ne ki ni mu taxawé ci buntu bi mu ngi dégg kaddu yoyu mu daldi waxu rek continue dem kërëm waye fexé na ba xamé kër gi fexé na ba xam itam ndaw si doon wax ndaw su jigen si ki doon yedd yaay ji nan ko waru ñoo ñar soomi Umar fexé na ba xamé ko bi nga xamanteni yalla dogal na Umar ibn al-Khattab comme mom mo nekkon bu doon ci jamono bi dañ nan moy président dekk ba mando taxone nak bu meuna genn te kenn duko garder mando mo taxone ak jembeut ñek ak taranga ak itam e sécurité bu nekk ci l'islam ba mu meuna société bi meuna dal togn du am dara du am lola taxone mu meunona genn te du and ak garde corps du and ak dara bu doon ci jamono bi dañ nan moy président dekk bi
mom Omar ibn al-Khattab ba mu demé ba domam bu goor wara am soxna di Abdullah ibn Umar te Abdullah ibn Umar ku ne degg na ko ci xam xam waaw ku yalla denkon xam xam la mom Abdullah ibn Umar mom kérok bu mu bëgge tak soxna Omar ibn al-Khattab daf ne ko al-Qur'an di dafa wax ne at-tayyibuna lit-tayyibat manam jigen ju tey goor gu tey te yiw ci jigen ju tey te yiw rek la jek waaw goor gu tey te yiw mune jigen ju tey te yiw rek len ko wara may mune ko nak gison na dal ben jigen ju yiw jo xamanteni dal deglu won na waxtana mom ak wayjeerum wu jigen koku dal sama xel dal na ci mom suma sañon mom la lay may kero ko Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu jigen joju ndaw soso don yedd wayjeerum mom la may domam joju di Abdullah ibn Umar kon mu melni Umar ibn al-Khattab tak fek na fami bu ñak bu amul dara mu jël domam bo xamanteni domu bur la mu may ko ko lutax ndax jikko ju tey ja nga xamanteni mom la gis ci mom mu melni nak ñom dañu nekkon ay nit yo xamanteni l'islam dafa dund ci sen xol ba alquran rek lañuy jëfé ba taxna itam jamono bi ni mu tëddé pour ñu mëna dellu am jam am ak dal ci walu yépp bokku ñu dellu ci alkitab ak sunna jema fexé itam xam melokan yu rafet ya nga xamanteni yonenti bi amon nako ay sahabam am ko ñu roy leen ci baña xol itam materiel bi nga xamanteni tubab bi am nako ak luxe bi nga xamanteni mu ñukoy won mu nek lo xamanteni da fay melni rek napp kat bu sanni osam ci geej da ngay yaakar ne la ngay wuti sey yow la fek sak alkandela su ko defé ñu xamni l'islam moy suñu ndono yenenbi sallallahu alayhi wa sallam moy suñu roy way ndax walakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir mu melni bu fekenteni rek warnañu jëfëndiko sunna yeen jigen ni da ngeen di jël seen bëtt ngeen tek ko ci yenente bi tek ko itam ci ay soxnam ndax alquran wax na ne an nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum waaw yenente bi mo ñu gëna yey ci suñu bop waaw ay soxnam itam ñoo di suñu yaay kon li jaadu moy kenn ku ci nek ci yeen warna jema xam soxna yenente bi sallallahu alaihi wasallam jema xam kan moy khadija jema xam itam kan moy sawdatu soxnam la won jema xam kan moy aisha jema xam kan moy hafsatu bintu amirul mu'minin jema xam kan moy zainabu bintu khuzaima al-hilaliya jema xam itam kan moy ummu salamata jema xam kan moy zainabu bintu jahsh jema xam itam kan moy safiyatu bintu huyay jema xam itam kan moy ummu habiba jema xam kan moy maymuna bintu harith al-hilaliya jema xam kan moy juwayriya bintu al-harith jema xam kan moy mariyatu al-qittiya jema xam kan moy rayhanatu bintu shamun ñi ñepp ay jigen yu tedd len won yo xamanteni yenente bi sallallahu alaihi wasallam mo len don denc kenn ku ci nek yore ay jiko yu tedd te kowe mu melni budé khadijatu bintu khuwaylid mom ci gir quraysh la bokkon mo juritam domi yenente bi am yépp ba mu dess kenn rek la jurul modi ibrahima te ibrahima mariyatul qibtiyya moko jur yenente bi sallallahu alaihi wasallam kontan non na ci khadija ci jikom yu rafet ci kom yu deppok l'islam ba tax muné na ngeen bashiru khadijata bi baytin fil janna muné wona mbikte khadija na ngeen ko begal ci keur go xamanteni ëlëk yalla dencal nako ko al janna sude sawdatu bintu zam'a mom
mak la won biko yonenti bi di denc waye ku muñon la e ku dan jihad la itam ci yoonu yalla jeukeram mo don sakran ibnu amr ba dafa gañu bi mu gaño nak mu bayiko te amul ben dom bo xamanteni mën nako jappale sesul itam ci ben e chamignam bo xamanteni mën nako dimbali loolu mom ciondam rek la mu gadda yon nak andak ay mbokam waye nekkon ci ay difficulté nekkon itam ci problème yu reuy yonnati bi sallallahu alaihi wasallam takko pour meuna man ko defal meuna wañi itam ay problème am lolo taxone mu takku waye bim koy tak mak la Aisha radiyallahu anha waxna ci wax bam solo sedel ko wujum wo wuñuy wax wala doomu ndayam bo buñuy wax Sawdatu bintu Zam'a waxna ne ma ra'aytum ra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislaqiha min sawda mune musuma gis jigen jo xamanteni beug na melni mom waw ci sawda mune musuma gis jigen jo xamanteni melo ni mu mer rek la beug mel ndax modi sawda sawda dafa nekkon jigen ju rafet jiko te rafet melokan ba Aisha waxne mom beugon na melni mom e ñettelu soxna bi ñettelu soxna bi modi Aisha as-siddiqiyya bintu siddiq habibatu habibillah manam modi Aisha mi nga xamanteni e ku deggula won te Abou Bakr nitam moko jur te Abou Bakr itam ku deggula won kon modi as-siddiqatu bintu siddiq mom la yonent bi gënon na bëgg ci ay soxnam bañu ko tumalé itam yalla ko sétal ci kaw asaman waxni tumal nan ko waye tuma giñu ko tumal lalu ci dara jigen ju sel la ju bax ñe ko tumal ne len yobu ci jakk ji duma len ndax dañu xass gor mom rek la yonent bi tak mu nek jang e mo uppon xam xam itam ci jigen ñi bokkon ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam jamono bari na sahaba yo xamne sax mom Aisha mo len jangal jigen ju amon xam xam la mom yonent bi mas nako wax ne ko amma tardayna an takuni zawjati fi dunya wal akhirah yonent bi waxon nako ne ko yow Aisha xana bëggulo nek sama soxna fi ci aduna ëlëk itam nga nekkat fa sama soxna kon itam koku yonent bi begon na ci mom kontanon na ci mom e ñentelu soxna moy Hafsatu bintu Amirul Mu'minin mom Umar ibn al-Khattab moko juroon mom e jëkëram mu ngi gaño ci xare Badar mu ngi tudoon Khunaysa ibn Hudhafa mom nak Hafsa ku mënono wor la ku mënono jaamu Yalla la wa mënono wor trop te mëna jaamu Yalla def na itam ci l'islam ay jaloore yu reey mom Hafsa ndax amna kamil bu ñi wax bo xamanteni jangene mi mom lañu wax riwayatul Hafs bañu ko bindé ba nopi mom leen ko deñkon mom Hafsa e benen amna benen soxna bu ñuy wax Zainab bint Khuzaimah al-Hilaliyah mom yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam neena daf ko tak waye nak fekkon na mu sey ba tass ndax e Abdullah ibn Jahsh moko takon mom itam mu ngi gaño ci xare Uhud ci la gaño yonent bi takko ko pour bañ mu wet pour itam defal ko mune mom ku gemon yalla la te bax te yu ku mununa muñ neena mom len dan tudde yaayu miskini ndax dafa beuri won yu dafa beuri won yu torop waw fu miskin masana xife wala ku ñak fu masana xife wala nga am problème sa xela ngay dem ci Zainab bint Khuzaimah ba fa deme mu jox la nga lek bu sur fajal la sa soxla nga dem mak la won nak

yàlla digle na ko jëme ko ci jigéen ji nga xamante ni bokk na ci daairatul iman, maanaa wane na ne moom jullit la te ngëmam wér na. Mu nekk ay ndigal yu nga xamante ni ku ubbi biir alquran dan ko ci gis, mu nekk ndigal yu leer. Li ñu ci weesu nag dara ëpp ci solo. Jullit bi ci boppam fexe ba surtout jullit bu jigéen bi xam ne am na responsabilité bu mag digganteem ak boromam. Adduna bañ ko xañ, ndax adduna kër la gu nga xamante ni ku ko jàpp yaa ko jàpp, waaye moom jàppul kenn. Yàlla gënal ñu suñu bopp, yonent bi itam gënal ñu suñu bopp. Su ko defee itam ñu xam ne ay soxnaam way jur leen ci ñun, yonent bi ay soxnaam way jur leen ci ñun. Ndax annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Yàlla nee na yonent bi moo gën a yey ci yéen ci seen bopp. Ay soxnaam itam seeni wayjur lanu. Kon yéen jigéen ñi am ngeen ay wayjur yu baax, am ngeen ay wayjur yu nga xamante ni ay royukaay leen, ba tax na itam ngeen fexe ba roy leen ci seen jikko yu rafet. Waaye ci ajuma ji ñu weesu waxoon nañ leen yonent bi li mu dencoon ci ay soxna, wante waxtaan wi jotul woon a àgg ndax heure bi may wu ko woon. Tey nag ñu fas yéene insha allahu ci kattanu yàlla wax leen yonent bi soxna yi mu dencoon ci biir këram ak kenn ku ci nekk jagle ga mu amoon ci jikko yu rafet. Mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko sayidatuna Aisha di faral di nettale di wax ay melokaan yu rafet yoo xamante ni seede na ko ci doomu ndeyam yi nga xamante ni nekkoon naak ñoom ci keppaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu nekk ay wujjam mu wax ci ñoom ak jikko yu rafet. Gis ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki mu njëkk a denc ci soxna moo di Khadija bintu Khuwaylid al Qurashiya. Khadija gis ngeen ne moo jur doomam yépp ba mu des Ibrahim, ndax Ibrahim ku ñuy wax Mariatul Qibtiya moo ko jur. Gis nañ ne itam Khadija bi ko yonente bi di takk mu ngi ko takk ci ñeen fukki atam, fekkoon na itam sëyoon naak ñaari góor ba tas ci la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam takk, te itam sëy ba amoon na ca doom. Kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy takk Khadija mu ngi ko takk ci jeeg, mais takk ko ci njànq. Gis nañ ne itam mage na yonent bi fukki at ak juróom, ndax bi ko yonent bi di takk boobu yonent bi mu ngi toll ci ñaar fukki atam ak juróom, Khadija toll ci ñeen fukki atam. Bi sayidatuna Khadija génnee àdduna yonent bi takk na jigéen ju ñuy wax Sawdatu bintu Zamaa, moom itam mu bokk ci giir Quraysh. Kon moo Khadija ñoo bokk benn giir. Waaye gis nañ ne Sawda mi mag la woon moom itam, waaye mag mu muñoon la, ku doon jihaat la itam ci yoonu yàlla pour yëkkati kàddu l'islam comme ni ko góor ñi daan defee. Moom nag amoon na jëkkër, jëkkëram mu ngi tuddoon Sakran ibnu Amr, yàlla na ko yàlla gërëm. Sakran nag gaañu, waaye bàyyiwu ko njaboot, bàyyiwu ko itam ku ko mën a dimbali. Loolu taxoon nag mu amoon ay difficulté yu rëy ci dundam, amoon ay coono yu rëy yu mu doon jànkontewaale ci dundam. Loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk ko ngir dalal ko, ngir itam dimbali ko ci coono yooyu nga xamante ni mu ngi jànkuwanteeg moom. Waaye gis ne jigéen ju baax la, ndax
sayyidatuna aisha mi nga xamanteni mo nekkon wujjem sédel nako sédé bu rafet néna musuma gis bima dé aisha bel légui musuma gis jigen jo xamanteni bëgg na melni mom té modi sawda man dal musuma bëgg melni jigen ju melni sawda sawda rek la bëggona melni mom ndax jikom yu rafet ak melu kanam gu rafet ak mbaxam gu upp bu mu ci joge mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam takna ci lay soga tak nak aisha nak sahaba bu mat moko jur sahaba bu nga xamanteni l'islam bepp xamnako mudi abubakrin moko jur mo don premier khalifa ci yenente bi joge aisha mi nak biko yonenti bi di tak bobu xale bu ndawul xamna bobu mu ngi tollu ci fukki atam kon xale bu tuti la won biko yonenti bi di tak motax soxnam yeb mom la ci tak ci njank waw mom aisha mi wax ne ni abubakar moko jur mom itam da nañu ñew ci dundum ndax dundum dafa riche ñu ko tan bi maye denen ci detaay lu bari waye dal modi ñettelu soxnam yenen ci bi mas nako wax ne ko yow aisha xana beggulo ëlëk nga nek sama soxna ci al-akhir tay itam nga nek sama soxna ci aduna manam ma denc la fi ëlëk itam ma dencat la aisha ne ko waw waye lolu yenen ci bi aisha rek lako massa wax mu nek itam ci teeram mu koy poukere wo mu nek itam baat bu rafet bo xamanteni fum ko xalaté rek contane ndax ngeureum gu ko yenenti bi sallallahu alaihi wasallam gërem bu ci joge tak na mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jigen ju ñe wax hafsa xamna ñi tuddu abse ñep ki lañ leen tuddé mudi hafsa mom itam sahaba bu mak moko jur mudi umar ibn al-khattab mo jur hafsa mi itam sayon ndax mu ngi seyo nak ben way bu ñuy wax Khunais ibn Huzafa mom moko takkon mom Khunais mi nak mu ngi gañu ci xare Badar ci lako nak yenente bi sallallahu alaihi wasallam tak ñune nak jigen ju mënon wor la mom Hafsa jigen ju mënon na fi la guddi la jaamu katu yalla la neneen itam def na ci l'islam ay jallore yu reey ta rafet mom Hafsa te gis ngeen ne alquran limuy reey kamil biñ ci ñeuka defar bañ ko defare ba noppi Hafsa mi len ko denk motax ñuy wax riwayatu Hafs bu mu ci joge mom yenen te bi sallallahu alaihi wasallam tak na jigen ju ñuy wax Zainab bint Khuzaima al-Hilaliyya ñene mom sayon nak amon na jeukeram mu ngi tudon Abdullah ibn Jahsh mom mu ngi gaño ci xari Uhud waye gis ne ne itam jigen ju gemon yalla la te bax te yiw te monona muñ neena mom len dan tuddé nak yaayu miskin yi ndax yiwam dafa bari won ko tabé la won ñene nak mak la won ndax diko yenente bi takke wer lañu def rek mu gañu ñune amna ben serigne bu mag buñu wax Zahri mom neena dañ leen ko woyé Ummul Masakin neena ndax dafa bari won lu muy leel miskini di leen togal di leen jox ñu lek kon képp ko xamanteni yaangi ubbi sa kër yaatal ko miskin ya difa dug nga len di togal di len jox ñuy lek nga def ko di jigen manen la duppe Zainab bint Khuzaima mi nga xamanteni soxna la won ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bamu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Salama mom mu ngi bokk itam ci giir Quraysh mom itam jëkëram mu ngi gaño ci xare Uhud kon seyon na bat
taf ndax jëkërëm mu ngi gaño ci xare Uhud jëkërëm mu ngi tudon Abdallah ibn Abdul Asad mune itam mom amon na ay difficulté yu reuy manam amon na problème yu reuy ci l'islam waye nak problème yoyu doli wu ko luddul ak gëm yalla yokul ci mom itam luddul ay yiw ndax taxul ben yoon mu décourager ci l'islam wala musalit ben yoon mom Umm Salama mi ñune jeli nañ ci sëriñ bu ñuy wax Sufyan ibn Uyayna mu wax ne Umm Salama moy jigen ji ñëk gaday ci jigen ni waaw bi yonenti bi waxé né yalla néna nañu gaday jogé Makka bayyi fi suñuy bien dem Medina kérok jigen ji ñëk sol dalam gaday genn Makka dem Medina modi Umm Salama bam ci jogé tak na jigen ji ñi wax Zainab bint Jahsh mom doomu bajjanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la kon mu ngi bokku ci gir quraysh mom itam mom ku ñuy wax Zaid ibn Haritha moko takkon waye Zaid mi xale bu ndaw la won nekkon jam ci yonent bi waye yonent bi beggon ko mbeggel gu jeggi dayo ba wax ne Zaid defumako jam waye sama dom la mok dom yimu juri la yamale mom Zaid ibn al-Harith way Zaid mi yonent bi daf ko beug mbeugel go xamne bam koy wutal soxna wutaluko jam ni mom waye dafa tan ci fami bi mu bok ci gir quraysh wutal ko ci soxna sosu nak mo don Zainab bint Jahsh wante fek bobu amna hikma bu lalu ci bir hikma bobu nak hikma yalla la te hikma yalla suko firiwul ken mënu ko fi neke bobu arab yi dañu gëm domo manam boné diw yamalé nako samay dom ndax dama ko domo wax né né ci aada arab lolu daan na tax dom joju saña donno comme ni dom yi nga jur ci sa gagnou di donno lolu nak yalla bëgg ko dindi wané né dom ji nga jurul ci sa gagnou waru la donno pour yalla dindi lolou nak mu ñëkke ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam motax Zainab dem ba ci bir sey bi nobatul Zaid nak ñew ci yenente bi diko kalamé nan ko soxna ci dal lima bëgg moy may ko batam ndax wax dëgg yalla xamna né dal xolam toyul ci man mbëggel gi dal dess na yenente bi ne ko teel sa soxna rek teel sa jabar waye bu ñëwé rek gis ci Zainab bint Jahsh ay melokan yo xamanteni da koy wone ki kat wax deug yalla sey bi amna waye nak mbeugelam dessna waye mom Zaid dana ñew ci yenente bi comme moy kilifam te moko mayon muné ko ah man dal lima bëgg modi soxna ci dal ma may ko batam yenente bi ne ko delul nga japp sa soxna waye sey bi mujjul ludul Zaid xeybene bis rek may soxna ci batam ne ko fasena la Zainab bint Jahsh bi mu jappé iddam ba mu jeex yalla wax yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Zainab bint Jahsh momu Zaid takkon te fasé ko japp na idda ba mu jeex demal nga takko lolou defon na jaxle gu reey ci yonentou bi ndax arab yi dañu gëmon domo ndax ki nga wax ne domo nako dotuñu ko xolati ne jambour la ci yow mais dañ nan dom la jojur ci sa gagne lolu taxone yonenti bi am jaxle yalla nak neko suma xasse wax ba nak bu ci dugal bakkan jappal ne ma la digal defal lima bëgg modi Zainab bint Jahsh momu nga takko wax ne ayi bobu su fekkonte ne yonenti bi amna sañu neub dara ci liko yalla wax ci alquran kon ayi bobu dana ko dugal ci posham du ko genné mukk waye nak sañuko liko yalla wax lo rek lay wax su wax bi dalé ci koom té metti sax fokk mu wax ko lolou taxone itam mune dal yalla mayna ma Zainab bint Jahsh motax sey bobu ci ko arash len ko may
waye teewul nasikh yi ngab nañu seen lamiñ ne yonent bi de tasna suyu dom ja ndax dafa nobon jabar ja lolou itam nek lu reuy ci yonent bi wax deug yalla waye nak comme yalla moko ko digel mu def ko rek ndax jubok yalla mo gën jubok nit ñi so jubok nit ñi te jubowok yalla itam ah wax deug yalla e bo de julit fexulo lolou mo taxone yonent bi tak zainabu bintu jahshmi neke yalla lam ci beggon modi dakk ak domo ndax suko bayiwon nonu kon ba ci suñu jamono tay ci kon ko domo rek da fay am dara jey donu la wanti zainabu bintu jahsh waxnen ne ku ragal yalla la ndax yalla ci bopam sedel nako lolou ndax ndokkel nako ci ak ragalam yalla mom zainabu bintu jahsh ku baxon la itam bim ci joge mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam ci zainabu bintu jahsh tak na jigen ju ñi wax safiyatu bintu huyay mom itam jigen ju amon xel la jigen yi jigen ju amon nak cër la ak daraja ku teddon la te am personnalité mom jëkkeeram mu ngi tudon Kinanatu ibnu Abil Haqiq mu ngi bokkon ci njitu yahud ni yahutu Khaybar dañu ray nak fréram ray itam bayam ray jëkkeeram julit ñu japp ko nak mu nekk jam ndax ci xari len ko jappé dañu ko jappé nak yalla dogal mu gis l'islam l'islam convaincre ko l'islam doy ko mu tuup ci loxo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam deugal ak l'islamam ni gem na ne yenente bi yalla ko yonni gem na ne itam yalla kenn la yenente bi dal di koy gorel nak takko motax nak ñu ne tak bobu ko yenente bi tak taxna jif yu bari duggu nañ ci l'islam e mom nak la yenente bi wax ne iza ja'akum karimu qawmin fakrimuhu nit bu fekke dafa baye ko ci aw nit am fataranga tedd fa su la fekk sey itam taranga gogo bu ko xagn nang ko teral motax yenente bi terale ko takko waye ndeke taranga gogo jurna ñu bari ci jif yi dugg ci l'islam motax mom ku baxon la waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam ba mu joge ci ndaw soso takkat na kenen mu joge ci Safiya kon ñi tuddu safi ñepp ki modi sen turondo modi Safiya ba mu ci joge mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam dan na wax sax mom yenente bi Safiya mi nan ko yow de doomu yenente nga sa bay tax itam yenente la yenente tak la kon itam mom borom askan la won mom Safiya bint Huyay ko amone askan la ndax wax ne ne e mbokk la ci yenente yalla Musa ak Harun ndax bo topé askanam ci yenente yalla Musa topat askanam ci yenente yalla Harun da nga gis ne yenente yalla Musa day nek baytaxam yenente yalla Haruna nek itam nigayam yenente bi nek jeukeram kon liko yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax deug la ne ko yow doomu yenente nga sa baytax yenente la ne ko itam ap yenente mo lay denc ndax mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam mom ci bopam mo koy denc ñu ne itam ba mu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Habiba mom Sufyan moko takkon ma ngi bok ci gir Quraysh mom Abu Sufyan moko takkon mu ngi bok ci gir Quraysh te itam mo nekkon sen kilifa mom Ummu Habiba mi nenen ku bax la won ku amone dine la ñu ne itam yenente bi yalla moko ko tanal
mu nek soxnam ba mu ci joge tak na benen jigen ju ñuy wax maymuna waye ummu habiba mi amna lu sayyidatuna aisha wax ci mom neena dal innaha min atqana lillahi azza wa jalla wa awsalina lirrahim koku hakim hadith bobu hakim moko solo bi sanadihi ñune sayyidatuna aisha waxna ne ummu habiba mi neena mu ngi bokku ci jigen ñi gëna ragal yalla ci ñun neena itam ñun ñepp ñi yonentibi den ci mo ci daqa dox mbokk neena ku mënon dox mbokk la te itam ku ragalon yalla la te itam amul kenn ku ko gëna ragal ci ñun lolu sayyidatuna aisha moko sédel ummu habiba bam ci joge nak la tak maymuna kon ñi tuddu maymuna ñepp mën nañ wax ne sen turando modi maymuna mi maymuna bintul harith mu ngi bokku ci giir hilaliya neneen ku deud won aduna la mom maymuna mi ku mënon jaamu yalla la ku ragalon yalla la neneen itam mak la won itam diko yonent bi di tak kon yonent bi gis nga ne dal ñi mu takkon ñepp presque ay mak lañu ku ci dul Aisha mom rek la tak ci ak njank bam ci joge tak na Juwayriya bintul Haris mom Musafi' ibn Safwan moko takon yalla dogal itam ginnaw sigi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam takuko jeulenen ci sayyidatuna Aisha mu wax bu rafet ci Juwayriya mi wax ni jigen ju bax la won wax ni itam musuma gis bama de Aisha ba legi jigen ju amé barké ni Juwayriya néna ko amone barké la ci aw nitam nit ay nitam dañ ko bëggoon te ñakul won dara waaw aw nitam dañ ko bëggoon ba daan barké lu ci mom nit ko amone barké la fu masane genn rek mbolo dar ko fuñu ko fekk diko ziyara mom sayyidatuna Aisha mo sédeli nga gis ne kon sayyidatuna Aisha jigen ju ñakkon kañaan la mom jappul won ne ni mu nekkal ci kettaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jappé wulen won ay wujju waye doomu nday la len jappé won ndax su len jappé won ay wujju kon sédé yo rafet yi daf koy tayé def wala bu ko xamé itam deug ci tankam te dañ né al i'tiraf bil jamil lu bax la julit da fay reconnaître ndiek bam ci joggé mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tak na jigen ju bax jigen jo xamanteni mo jur dom ji nga xamanteni yonent bi daf ko beggon mbeugel ko jeggi dayo mudi Ibrahim kérok ba mu gaño yonent bi rongo ñam dal na ci deñum ndax xefel gu mu amon ci Ibrahim mom daf ko beggon ba tuddé ko serignam ndax yonent bi suñu mam Ibrahim modi serignam waaw mu sopp mam Ibrahim ba tudde ko domam ji mu gënona sopp ci domam yalla dogal nak Ibrahim mom kérok ba mu gaño yonent bi rongo ñam dal na ci dënam ndax xofel bu mu am ci mom waye nak ki jur Ibrahim mom kan la modi Maria al-Qibtiyya ñi tuddu maretu ñepp moy sen turando mom lañu wax Mariyatu al-Qibtiyya waye Mariyatu al-Qibtiyya mi wax neen ne jam la won Muqawqis manam ben bour bu nekkon Egypte mom moko jëlon may ko manam def ko cadeau addi yal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi ciofelam bu mu am ci yonent bi nak takko mom Mariyatu amna sax ñu wax ni nit ku ñul la won mom Mariyatu mi mo jur dom ji yonent bi gënon na sopp mu di Ibrahim Mariyatu al-Qibtiyya ñu ne won nak jam la won kon ci taram yi la bokkon jeber la won bam ci joge mom sallallahu alayhi wa sallam amna benen jam bu mu denc bu ñuy wax Rayhanatu bintu Shamun motax ñi tuddu Rayana ki modi sen turando modi Rayhanatu bintu Shamun mom kenn la won ci jigenu yahudu bani quraiza momitam dañu ray jeuker je
ci xare mu daldi nak julit ñi daldi koy japp mu nek jam nak waye ba mu tuube nak ci la ko yonent bi jël nak def ko muy taram kon ñooñu ño doon soxna yi nga xamanteni sallallahu alaihi wasallam denc na len mbokk yi ay soxna yu tedd ngi ni yore ay jiko yu tedd kenn ku ci nek suñu jëlon sa dundu danen ci wax lu julit ñep mëna jariño tabarakallah.

Ali bimu ximbiliko gannaaw bañu ko dooré jassu joju bamu ximbiliko ci xëmba dafa wo Hassan ak Hussein ne len ma ngi di denk ngeen ragal yalla ma ngi di denk itam seen bëgg bëgg yépp di alakhirah ak taranga yefa nek ma ngi di denk ngeen duddu aduna def len li len yalla digël lim len téré ngeen bayiko bu len metti lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu len ko metti su ngeen fi ñaké auto bu len ko metti su ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu len ko metti lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def len yiw ci dëkk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len ger ci alal bam tax ngeen farak mom bum len jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk kuñu togn na ngeen ko dimbalé na ngeen la xassu jappalé ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan mu gestu ne ana sama dom ji wax muhammad mu fekk mu don dom bi gëna ndaw ñi woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax sa ñaari mak muniko waw muniko kon nak mangi lay denk lima len denk legi nga deg ko mangi lay denk nga japp sa ñaari mak ni te andak ñoo na nga len wek te ormal len na nga xam itam seen ngeenel ci yow ndax ñoo la fete mak te mak kilifa le ndax taw ci fami taxawayu bay la yor budé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bul dugg mukk ci mbir ludul ba diiso nga ci ak ñoom laaj leen ci ndigal na nga xari tok ñoom na nga leen def am mu ne ko nak mu gestu mom sidna ali ci hasan ak husayn ne ma ngi leen di denk sama dom ji ma tudde muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak tarang na ngeen ko ceral te mu ñol ko ndax kat seen mbokk la sen baye ko jur ni mu len juré te xam ngeen ne man mi ko jur sop nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisé sayyidna ali def ko dafa bëgg ci fami jubo am ci depo am ci ndax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu deme ba nara fatu mu xamne digam jegena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi mi ñu indi say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yëkëti len say wi ngeen dam ko ku ne yëkëti say wi jëm dam mënu lako dam ñu tek mu ne len tas len ko ñu tas ko tasare ko mudi ay banti bant mu ne ku ne jël ben bant dam ko ku ne jël ben bant dadi deungal rek mu dam mu ne waw leçon la buma len di jox pour wone ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay wa yom da nga nan ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ñoo di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yeena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ leen meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen taxale ko nak ku jëm ci yeen dara man ko kon nak na ngeen and nek ben lolou la imam ali di junju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fete naw mu ne ya baniya yeen samay dom wusikum bi taqwallah mang len di denk ak ragal yalla fil ghaib wa shahada ci bu ngeen wete ak bu ngeen nekk ci nit ni wa kalimatul haqq fi rida wal ghadab munitam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bege ak jamono bi ngeen mere wa amna ko nga xamne yar nañ ko ci duggu ak deug ba su mere wax deug su kontane wax deug mom dal mere nit ki du tax sax mu sosal ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni
dinga ma mer rek tax mo.

mune ko yab ni yeen samay do mang len di digal ngeen nek ñu digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew ba tax na kon comme watil kal ayyamu nudawiluha bayna nnas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wëndé rek ci nit ñi lélé nga gis ñi amone demb ñak tay lélé nga gis itam deng nga ñi ñakone demb am tay lool lepp machi a yalla la ciobarem la waaw loolu taxone bu ki ñu né bu xifé da fay rétane bu ñé ko lu tax ndaré mu né ndax dama contane xamné rek lepp mu suur su suuré joy ñu né ko lu tax mu né xamna né dal suurna wayé xifa ci top loolu tawhid la imam ali né len ma ngi len di denk ngeen mandu ci seeni xarit ak seeni non wa sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxtuul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal grat yu mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom wa na ngeen mandu rek fexé ba and ak yalla ci lepp mune itam ma ngi len di denk ngeen di liggéey ci jamono ci warté ak jamono tayel su ngeen sawaré liggéey leen su ngeen tayelé jëm leen liggéey mu ne ndax al kalbu ta'if khayrun min al asad ar rabit mu ne ko ndax xaj bu sawar mo upp doole mo gën fuf ngay ne ko tayel ngay ne ko xamné fu mu boof jogu fu kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bop di liggéey bañ di sukkandiku ci ñaqku nit ñi na ngeen itam gërëm yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqare mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexé yalla bu naqare yalla

ay doom ay du mëna nek mukk ay wo xamné ay du mëna nek ay bu féké aljana ci top yiw du mëna nek yiw bu féké safara ci top manam ki nga xamné dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko tek wala fitna yamu nekke nanguna ne yalla ko tek waaw mbolem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadin na dundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolu ko dal du ay nax ay wo xamne aljana ay top ca gannaaw lolu xewal la wante du ay wajahu neena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali neena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nat yalla mukk lu len yalla ci ci aduna donte seen dundu daf cey naxare ni ngeen ko muñ nax su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ca gannaaw lolu du ay xewal la mune ko itam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarkallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon xaliss ba sellu ragalu ca yalla lolu la muy neex su xalaatoon ne safara cay top te dugg safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbatiku ci saasi lolu dootul nekkati bànneex ci moom mu ne kon nag bu leen xool kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxee na leen adduna ju neex bañee leen ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cay topp te xéewal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéewal mu ne leen wa kullu na'imin duna aljannati xaqiif bépp xéewal bu dul xéewalu àjjana rek xeebu na rëy leen bët xéewalu adduna du xéewal ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool mu ne wa kullu balaa'in duna annaari aafiya mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la bépp musiba bu dul safara rek jàmm la ndax misaal bi mun nanu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xoolal maam ibrahim taxan nanu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne danga koy dand distance bu sori ndax yàññi gu mu yàññi ñu ni dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni mu ngi koy woote mu ne leen musibaw safara wii xéewal la ci man kon dugal leen ma ci moo gën ma ragal safara wii te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wële te safara wële beneen musiba ci kanamam rek jàmm la kon nag safara wii jàmm la ci man loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ te du tax mukk ñu saalit ndax xam nanu ne mugal buñ leen def fii ci koo àdduna rek lu mu metti dénga maam xéewal la ci ñoom ndax mbugalu safara benn mbugal tollul ni moom benn mbugal itam tolloowul ak moom moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yépp mu mën ko muñ moo taxoon benn sahaaba yi bu ñu wax Xubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu wal xayaatu mariratun walaytaka tarda wal anaamu ridaabu walayta bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayna alaalamina xaraabu
إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب نيت يالا يوي ييب نيوم جابون نانو ني موغل سي ادونا اك نو موغل مامانا تشولو نينا بوكو كومباري موغلو الاخره نينا جام لاي دون موتاخ سي تعلي كرم الله وجهه نينا وكل بلاء دون النار عافيه بيب مصيبه nena boko comparer ak safara rek nena jam lay doon musiba bobu day muju nek jam wa motax satchi ba dafa satch ñukoy dor yu metti lol benn goor romb ko artu ñukoy dor ne len bayyi len ko satchi bi daw la xasu goor gi ne ko goor gi dimbali ma ndax ñu mer fi niki goor gi mom itam mbugal mu gëna metti door la yeen satch bi daldi wax ñiko doon door ne ki dal bu len ko door xam ngeen ni ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngeen duggal ko ci digënté wé yi baram yi pousse bu ne da ngeen koy bëss ba mu jeex defena ni nonu mom moy gën door yi te moy gëna metti ci mom satch bi ne gaay yi door len way goor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mbugal mi goor gi wax boko comparer dor yay tane ci satch bi nonu itam le mbugalu aduna boko tolere ak boko comparer ak mbugalu alakhira moy gëna metti lol ci modi mbugalu safara wal iyaazu billah yalla ñu ci yalla musa mu melni sidna ali continue na di war doom yi ne len ya bani ji yeen samay doom cipp ko xamni gëstu ayibi bopam doyna ko gëstu ayibi keneen neena koku dana mëna lamiñam dana mëna mucc waye bu fekkante ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ñi diw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala deet bala nga topoto ayibi keneen mutax mu ne kon nak na leen seen ayibi bop doy ayibi ñeneen mu ne kep ko xamne manguna geureum na liko yalla sedde lu mu neew mu ne koku de ken duko yent neena koku itam ko xam bopam la su fekente ni dañu ne borom sombi suko borom yi ganar yabe dafa xeb sombem bu su fekente ni yow lila yalla jox dang ko doylo yem ci neena ken dula yeb waaw ken dula yeb waye nak su fekente ni nak lila yalla jox dang ko xeb ah nit ñi dañen la xet ndax da nga yotul ci loxey nit ñi te balan ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkallah ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne bocc na jaasi mbewte wa man salla sayfa al baghy qutila bihi kep ko xamne bocc na jaasi mbewte si sidna ali neena dañen ko ci ray bala mu ci ray kenn wa motax ku bew rek yalla toroxal la mu ne itam kep ko xamne gassalna mbokam pakhu alkane pour mu dugg ci sidna ali neena yene nek la borom ci fanan neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene yu rafet ci ñoom nax olof ñay neena yene nek la borom ci fanan lo yene nit rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijaba akhihi hutikat awratu bani mune kep ko xamne da nga xoti sa aw sa suturey mbokk ah mo xam sa mbokk jull sa mbokk jullit la wala sa mbokk direct la nga xoti sutura neena itam yalla dana xoti sa suturey dom jeelena yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xote ko kon nak aduna bu mu yag mukk ba kenn ku ne ci yeen di xoti suturay moromam na ngeen suturalanti ndax yena bok ben bay ba pare di julit nek ci keparu l'islam kon kune na nek mbalanu moromam nu sutural moromam nu ko neubal ay awram ndax bu lolu amul kat xoti sa suturay mbok yalla dana xoti sa sutura ba dana law ba ci say do mun itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne njaajan njaay ga nga def lu reey la nga def gisuloko neena da nga reeylu lu sa morom def
waaw da nga reylu lu sa morom def mbeuri na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit na nga fexal ba sa bakari bop doy la mune len itam wa man a'jaba bi ra'yihi dalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bo de set ku reer setal ko naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankuti te yeguko wa ki fi raw moy ki fokk ni ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ni xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax waman a'jaba waman u'jiba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek waaw nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidaya neena diso dal muy jëm ñep muni itam waman takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey reey lu ci kaw nit ñi neena sax mu jëm moy ak torox kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reeylu mune itam waman khalata al-andala ihtuqira mune kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñoom neena ñu xeb la waaw ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñoom mune itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi neena ñu tuumal la kon di len fek barap ya nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya nga and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem waaw mune itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi neena itam ku beuri kaf neena ku beuri kaf rek ñu woyefal la waaw so beuri mborante bu mu upp rek nenañu woyefal la wacce sa daraja mune itam neena ku beuri loy def manam nit ku ne la upp ci lamuy def lañu koy xamé waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne la upp ci lamuy def lolu lañ koy xamé kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku beuri wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam niw kon na ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamne kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga nan grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moytandiku li yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana wow neena te ko xolam wow da fay duggu sawara kon na ngeen moytandiku neew kersa na ngeen moytandiku sawar lamu yeen samay dom poa nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam fudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jiko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jiko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye kenn dula tedd de mune yeen samay dom al afiyatu asharatu ajda jam dal fukki xaj la juroom ñent yam mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi lulul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambur mune ben ba nak bu ko fukkel juroom ñent yam modi noppi bu ko fukkel nak te moy ben ba dess neena moy moytandiku di togak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reyna donte sax seen poche gisna donte sax borom mi dara jalanu yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak modi muñ bu len ñak muk bañangi ma ngi leen di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal ji barete sant lo yalla sa alal amul tar so ñakete muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul ben dignité amul ben taranga amul ben tadanga
bu gëna kawé l'islam l'islam dal kuko am am nga tedd nga am nga dignité mu ñu tam amul ben taranga bo xamné a'azzu min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla ni ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bëpp mu ñu tam amul ben ram bu gën tuub néna nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ram dedet fexer rek ba yow deng bakar bo def tuub ko rek fexel ba dal moy gula shaytani duggal nga fexa ba genn ci lol dal mo gëna mëna ram nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramuma mu ñu tam amul ben yëri bu gëna rafet jam néna bu jam amul néna sutura yu bari dana xawé ko kon nak da ngeen fexé ba penc yi ngeen di dundu jam am fa kon nak yeen samay dom ma ngi leen di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi leen di yegal ni ak bëgg aduna li ñuy tuté xir néna modi ciabi ciona néna modi war wayu fitna néna bu leen xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen dugg ci doylo leen li leen yalla jox taddu yoyu mom la imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex lol lañ leen andilon mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mudi kaddu yu mujju yi mu tagatu ak no kon tabarakallahu ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamni bind nañu émission bi ke ca jitu di

bon bon ak pexé pour nit ko nit dana daw wuti boromam kama qala rabbuna kum niko yalla waxe ci alquran ne fafirru dawlen ila allahil qarib jëm ci yalla mi len jégué ajibu way way wuyu ji len sen borom ndax mo len bëgg motax ñu ne atarda habiban yudkhilu an-nar hibbahu li humqin wa jahlin inna dhala tabibu neena ndax nangu ngeen ak soppi buy duggal soppem ci musiba bu tolni safar ngir ak ndofte ak ko reer kon bu len nangu mukk di top sen bakkan wala ngeen di top aduna wala ngeen di top sheytaane bam duggal len ci keur go xamanteni keuru musiba la mune nak ñaara fi nek moy biir bi ak awray ak awra bi neena ko ci jox lamu lay laaj rek bu yagge mu duggal la ci alkande wa mata tu'ti hibbi ajwafayka bughahuma ata laka ahrun musbidun wa mu'ibu neena ta bo joxe se awra ak se bir lañu soxla fuñ la fek dal yaangi yitte wo lek bu sour wala fuñ la fek yaangi yitte wo jongama neena bu yagge gatch gu reey dana la dal te modi yomal khiyam do am dara kon nak nawal jëm ci sa borom ak ñaari lafi ragal yalla ak yaakar ko jana hay raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada baril anam hasibu mune kon nak bo beugé ag ci yalla neena wutal ñaari laf laf bi dang ci ragal yalla bamu jeex benen laf bi dang ci yaakar yalla bamu jeex ragal yalla ndax pexem sheytaane ak soppi ku aduna ak ñak xam ci lo ne yaakar yalla ci yermandem xamne itam yalla jaamam rek la bëgg fo toubé rek fo moye rek toubal bu la sheytaane décourager mukk dila wonne yalla xeexluul kenn yalla bañul kenn ak lo tak tak ci bakkar sa bo dugi jëm ci mom rek mom xajona la ak lu bakkar ya bari bari kon nak bu la sheytaane décourager bul bon ba fokk na yalla jëppina la bañ na la dedet jana hay raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada bari al anam hasibu mune moytu li tam salamiñ lisanaka in atlaqta ya'kuluka innahu kalaysi sara kalaysi sara al adil jarda wathub neena salamiñ soko boyole di wax rek te contrôler wulo sa bop li ngay wax set la ca neex yalla la cey ak rambaaj nga sanniko la cey jiw nga sanniko la cey ak nafiq nga sanniko di wax ngir jëm yalla neena soko deful ma ngi lay yegal ne lamiñ amna doole ju upp doole gaynde ak njelor wa kon nak moytu ko motax mune wa ukhraka fatluk summa dunyaka fatrukan mu'iddan lima lil alamin yudhibu mune wa fatluk na nga sakku ukhraka sa adun sa alakhirah na la alakhirah ñor bayil ma aduna summa dunyaka fatrukan bayil aduna lutax mu'iddan pour nga meuna préparer lima ñeel xew xew ya nga xamne yuzibu neena dana ruyal lil alamin ñeel minde fi manam ëlëk yowmal khiyam xew xew ya fay am yalla ngi wax ni tiit ba ca yowmal khiyam bisu taxaway ba neena buñu ko wonon jigen ju ëmb neena dana jur ci saasi ndax tiitange yu ëpp neena tiit ya ca yowmal khiyam buñ ko wonon goné gu ndaw dana bijaaw ndax tiit gu ëpp kon nak titange yoyu minde fiep danen ci ruyé manam nit bu jaxé don borom yaram

na seeni loxo ñoko fangu ndax man yalla soxoruma iñaluma yirma ney kessela duma ci musibu diko xapaaw nit kon nak sama ñeegal sax mo upp leen nga gis nit ko xamni lamu def ci musibu bu ko yalla fayon ben seconde doy ko ci aduna duko fi xaar ndax yalla alak nako bu yak waye nak jeglu yalla ak baxam ak yeurma dem ci nit ki motax nit ki di dukki musibe yu reuy yalla diko setan rek motax yalla ni waya fan ka teef li ngeen def yima len ci jeggal sax mo li ma len ci fay

sa ci jigéen ñi benn jigéen dootul amati kersa. Waaw, benn jigéen dootul amati kersa. Mu mel ni loolu lépp boo ko dee xool ay mandarga la yu nga xam ne ñu ngi jànkuwante ak moom.

yonenti bi bu waxe ba noppi rek saxol sit wicc nga womatu dug ci l'islam yalla waxat nako niko fadhakkir in nafa'ati dhikr mune ko itam del fatli su fekke fatli amna njariñ lele nga tollu jamono yo xamne lo wax nit ñi duñ ko deg kon nak aljur ngay jog di wax ndax li kulli ma

yow yonent bi del fatali neena ndax ak fatali da na jeriñ way gëm kon nak yow jambi nga jog di wut ko lay jang kat nga téré yo xamné soko jangé da na yok sa tooy su di julit te do jang kat ndax yalla dugal na mënu lo yi alquran bi ba xam wutal kasse tu warati.

American bune muy hadimul ladat kon nak lu jara baye xel moy takale mbolo yi moy ciirim lo dom yi koor yi ak yu jigen yi kon ko ubil ko buntu bi ubil ko buntu bi sayyidatuna fatima mu ngay deg batu malaka ma waye nak gisul jëm ci yonenti bi rek gis jëm ci mune yonenti bi assalamu alaykum ya ahli bayti nubuwa war risalati wal jaha ni ko mang lay nuyu di lay ñaanal jam yeen neegu nubuwa bi yeen neegu message bi ak dara ya ji te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mom lay nuyu yonenti bi ne ko wa alayka assalam wa rahmatullahi ya akhi ya azrail ni ko jam ki yalla gi yalla nek ci yewi sam ak yermande mu yow sama mbokk azrail ndax mo nekul mo ngi tuddu azrail yonenti bi ne ko ajitani dairan am qabidan bi idhnillah mo ne ko ndax da nga ñew pour sesi ma rek yalla daf la yonni pour benen mbir wala da nga ñew pour jeesi sama roh mo ne ko yalla daf ma digal ma ñew jël sa roh waaye nag ma jëflante ak yow ci ñeewante ak kafeel ak yërmande soo ma joxe ndigal ni ma jëla roh ni ma jël ko ci ndigalu yàlla katt na soo ma nee dellu itam ma dellu waaw yàlla nee na am na ci jaamam yi ñoo xam ne su dee mënoon a ñàkk duñu dee ndax sopp di leen yàlla sopp jaam yooyu nag sayyidina muhammad moo ciy jiitu moo tax malaaka mi wax ko loolu ya ko nag fanzur ma tara xoolal rek ñaar yooyu bu la ci neex soo ne ma dellul ma dellu bàyyi la nga dund ba mu neex la ma ñëw jël si sa roox ba mu wooyee wala bokk nga ne ma jëlal rek ma jël dem mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko maa ngi lay ñaan nga xaar sama mbokk ma jibril ñëw foog naa nga yàlla yónni na ko te war naa ñëw léegi ñu gise kon xaar ko ba mu ñëw rek su ñëwee nga soog a jël roox bi yonente bi ne ko ayna taraktahu foo bàyyi jibril yow azrail mu ne ko taraktuhu fi lsama yu'adbihi fi ruuxihi malaikatullah mu ne ko maa ngi ko bàyyi ci kaw asamaan malaaka yi di ko jàll sa ruux gi nekke boobu malaaka yi xam ne ne sayidna muhammad tey lay génn àdduna mu ngi koy jàll sayidna jibril ca kaw te boobu malaakul mawt mu ngi waxtaan ak yonente bi.

farahul ndax ki gën ci ki gën ci nit ñi ruham taxliko nak aduna kon nak nañu ragal yalla gën ci ragal yalla yeen doomu adama yi ndax sege malaka mi mo fi bayiwul ki gën ci nit ñi rawati na keneen mu ne ni dikk na ci hadith sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam li jaani jibril faqala ya muhammad ish ma shi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man

ngeulaneex ci at su bëgge dundi fukki jooni at su dundu ko baye yag yag de rek su ku la neex bëggal ci minéf lalay waye ko mën ci bëgg itam fokk ngeen takaliko bi su takaliko mënu ñak mune ko itam defal lu la neex nit ku ne lamu jëf mom lañ koy fay defal lu baax bu la neexé nga sax ci defal lu bon bu la neexé nga sax ci waye lu baax lolu yalla dal lako fay lu bon lolu yalla dal lako fay yaa ci bi sallallahu alayhi wasallam wa hakna

nationale waxul kaddu bu ko gën nit waxul kaddu bu ko ëpp mu di baatu la ilaha illallah moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ni la ilaha illallah hisni faman dakhalahu amina min adabi yàlla nee na la ilaha illallah nee na mooy sama data.

ni bakanam yalla daf koy lonkoñal lu tax amati ben kartan pour diko moylo manam su bëgge gagner sa bakan bi jamu yalla namu waré su bëgge gagner sa bakan ci bañ moy yalla

joge ci param bobu mu ko don jange yalla dana fa jajo waye lim bi bari na de waaw lim bi ngam xamna ni tukulul yi munuñu ko dal dal ndax togay bu yag munuñ ci dara mu melni kon ap limu ngo ci la ilaha illallah neneen ku ko def bala nga joge fi nga tok yalla dana fa cey aajo

xamne jinn daf ko sak neena batu jalale bi di batu allah mën nga bind harafam ya ci sagar bu blanc neena nga lakk cat ya foonal ko kooku jinn sant yalla mën na ko saabara yalla mën na ko yëkkati melni kon mbokk yi dafa melni ñu ngi def sëñ ke ni waxtu wi jeex na tabarakallah melni kon li ñu bindoon jeexul waaye waxtu wi ñu dal kon ñu yemale ko foofu rek inshallah ba beneen laa jox.

faali wulo ko ci dara te lolou taxul mu wañi sa wërseuk lolou taxul mu ray la lolou taxul mu wacce mbugal ci yow ludul baye la ngay dund kon na xol ci mom ma juus ba ne ko sa borom bi mo wax lolou mu ne ko waw mu ne ko sa borom bi mo la yedd ngir man mu ne ko waw mu ne ko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah ma juus ba kérok la tup kon bopi lolou man nien ci jele bind bu ñuy jangal ne teral gan yéféré ci yam akub julit mu melni sayyidatuna aisha bi mu limé juroom ñenti jikko yoyu neena bi ko fukkel nak ci upp ci doole gën ci neena modi kersa wa ra'suhun al haya kon fukki jikko yoyu yeb kersa di sen sang motax sidna ali karramallahu wajhahu neena man ja'ala al haya thawbahu lam yara an-nas 'aybah mune kep ko xamne jël nga kersa neena def ko yere bi ngay sol neena nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw ndax bo amé kersa rek jomba fen jomba sacc jomba jëw jomba ñalu jombu yu bari waaw te yoyu ñoy ayib yi ñoy ayib yi motax waykat ba wax ne idha lam takhsha aqibat al-layali wa lam tastahi fasna' ma shi'ta aw fasna' ma tasha fala wallahi ma fi al-aysh khayrun wala ad-dunya idha dhahaba al-haya'u waykat ba daf wax ni su deene ragalulo neena su mujjé guddi wala bok mujjuk jamono fekkante ni ragalulo neena su mujjuk jamono ci amulo kersa neena defal lula neex so demé ba fali wulo kenn fali wulo yalla fali wulo nit ñi te itam ragalulo sak mujju ndax xamulo fuk fuy mujju te aduna ba ci ko wéru kor la tanka jant soogul rek jubu wessogul kon nak su dene fali wulo dara yow ci sa dundu fali wulo sa avenir way kat bi neena amulo kersa ci yalla defal lula sop ne ginnal ci yalla ne dundu bi yiw du ci meuna nek mukk aduna du meuna bax mukk su fekke kersa amu ci nit ñi buñu demé bu rusatuñu dara jombatuñu dara aduna na xarina aduna bala neex nit ñi am luñu rus am luñu jomb waaw neena bobu la aduna di neex motax legi aduna bi neexatul aduna bi neexatul legi nawle amatul waaw bu ñeek ba da nga dan nat nit ci jikko mu di sa nawle ay legi tabarakallahu bakkar sa demé ci la nawlanté nak daldi yaqku waaw ci la kersa nak tabarakallahu amna ben tabarakallahu mbokk bo xamné ñukoy wax oustad sek neena bu ñëk ba dé xajé ñakon kersa dan moy yalla ci mbéd mi neena ba nit ñi di jël yépp di leen taxalé waye légui nit ñi ñak kersa diko def ci mbéd mi xajé nak fa frus nit ñi ñom bakoy défé ci all ba té dafa melni légui lolo fi am waaw lolo fi am motax Fudayl ibn Iyad neena juromi mandarga gi ni di mandarga texedi neena ba ci ñeek moy xol bu waw wa nit ki bu deme ba xolam waw te nit bu xolam wawé dootul nangoté deglu warate
déglu musique mo koy gëna yomb déglu waraté waaw amna ño xamné tay radio ya nek seen kër duñ ci déglu mukk waraté ondu ba kay tabarakallah ñu koy orienté diko bayyi fu ñuy téggé musique wala ay waxi chaxan ñoñu seen xola waw ñoñu mandarga taxay di mu ngi ci ñoom suñu amul chance safara la ñu jëm wala yaad billah ba ci top itam modi beut bu waw tabarakallah kon mbokki ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ak yeen ci waxtan wi

ker la guy toxu yalla daf la jox ba nga fokk ne yow rek la mu xey jeli la fa am am bobu mu la joxone mu xey jox ko kenen kon nga dem ne njabot gi am len tara nga buma yalla joxone baye na len njabot de wutule ci ñom itam bay dem jox ko ñeneen kon da nga nan ah dañ yalla daf ne la am nga ne sa njabot goga ni sey seut am seut yoyu ni sey seutat am wala bok li la yalla jox ci taranga du sax ci sa loxo amana sax bala nga ginnaduna yalla mën nako jeli ci say loxo jox ko kenen koko itam bu foge ne ci ay loxom lay sax mën na fa joge dem ci loxoy kenen anako fi nekkon ci kilifa yi nga xamne yilif nañu rew mi seigneur fi nekkon ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na nguuram jeex mu wa Abdou Diouf ne ko am Abdou Diouf nek fi mom itam ba mu deme ba apam jeex mo Ablaye Wade ne ko am kon ki fi nek itam li nguur gi di nek xewal xewal ci mom dina xey jox ko kenen ne ko am lolou la way kat bi wax ni wa kullu na'imin la mahalata za'ilu lolo tax yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne masna bi khutba daldi yek ci ko minbar bu mu yegge ci la wax ne inna ash'ara kalimatin qalatha al'arab ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ne way wi gëna dëgg ci li arab massa way man muhammad ma dëgg ko wayu lubayt bi mo ci gëna dëgg mo ci gëna rafet te modi ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu kon gannaaw ba nga gëmé fas ci sa xol yow julit bi ne yalla kenn la nga taggu ko ci melokanam ñu taggu ko ci turam yu reuy yu rafet ya na nga saxal deggal ni muhammad yonent yalla la yalla ko yonni bi risalatihi ila al khalaiq kaffa waj'alahu khatim al anbiya yalla ko yonni jox ko lettram lettre ba di al qur'an mu jeme ko ci mindeef yeb mu def ko itam mu di ki motali yonenti yonenti yalla ibrahim yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti yalla musa yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti yalla isa yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti yalla nuh yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam rek la yalla yoni ci ñep shari'am te modi constitution bi mu indil loi bi mu indil mo folli mbollem loi yi wa motax kep ku nga xamne ya nga atté wo benen loi budul alquran alquran neena yefer nga alquran neena togn kat nga alquran neena kacior nga kon yalla ñu yalla musul ci ñuy atté wo yeneeni teureulin yo xamne ay nitu ko teureul bayyi fi sharia yalla bi yalna yalla degeural dinem ji yalla ko yalla degeural ba sharia islamiyya xey aduna bi yep diko atewo yalna ko yalla def yalna yalla dimbali dinem ji yeketiko yalna ko yalla sam kon na nga gëm te deugal ne sharia islamiyya mo folli mbollem loi yim fi fekkun yep mo xam loi juif bi la

yeddu gogu ñuko don yedd dafa dem bi gis ni neke ciofelam dafa melni dafa teggu won ci banexu bakanam mune dal li tax nanguuma deglu.

ak shaytané ndax shaytané limuy am am doolé bala am doolé ci yow ci bakkan lay jaar kon ñaari non len bu ñu la digël mukk ba nga top len na nga wuté ak ñom wa'simhuma na nga len moy bul moy yalla nak waye moyal sa bakkan ak shaytané wa in huma dunta ñom ñaar sax mahabbaka nusha ñu lay selalal ak laye bir fatahimi na nga len tumal tumal len wax ne yeen kat samay non ngeen li ngeen may digël baxul tay am naño xamni shaytané ak sen bakkan leen gëna def xarit ci yalla mi leen bind motax mu ne wala tuti' minhumā khasman wala hakaman bul ñak fayda mu bay top kenn ci ñom ñaar mo xam ci xolo la wala ci atté bu ci top kenn ndax fa anta yaw ta'arifu ya gëna xam kaydal khasmi pexem xolo wal hakami ak atté leg leg bakkan bi ñew di xulok yow sheytaane taxaw ne daf leen di atté bur deglu ki xulok yow bul deglu itam ki atté ndax kat borom ciq day moytandiko borom batu neen te comme yow am nga ciqul iman ak top yalla bu la sa bakkan de xulok yow ci ay bëgg bëggam bu ko top yow defal li la war rek bu sheytaane ñewé bëgg la andil ay philosophie yo xamné xamulo fu mu joggé yow bu ko deglu ñom ñaan ñepp ndëgg sërax leen lay wutal kon fala tuti minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kayd al khasm wal hakam mune ah man dal man imam busayri dal mangi digle rek lu bax mangi joxe ay conseils yu bax te conseils yi may joxe kat ndiekewu mako man ci sama bop ba nopi xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mandom nga bu dan war nit ñi daf dan wax ne mang leen di mangi denk sama bop di len denk ragal yalla ak top yalla imam busayri nak neena mom liko jaaxal modi ne ak liko titlo modi mu ngi digle lu bax te fatte bopam xam nga am nañu yalla wax ci alquran mudi ji fi ne atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ndax da ngeen di digle lu bax te fatte sen bop kon nit ki gude digle lu bax dafa fek mu warun ci ñeek mom ba nopi motax mu ne kon astaghfirullah ma ngi jeglu yalla min qawlin ci wax jo xamne mang koy wax rek bila amalin te jefe wumako man dal laqad nasabtu bihi naslan li zi'uqmi lolou dal mu ngi melni ku fek jigen ji dul am dom mané dom ji moko jur jigen ju massa am dom mané dom ji moko jur wax bobu ni mu nekké waxi néna ki dur ak fen néna sama wax ji dal lolou la niru ndax diglé lu bax diglé ci ngaay te sanguuma dal lolou jaadul kon ma ngi jéglu yalla ci lolou ma def mune ndax amartukal khayra yow kat ma nglay digal lu bax lakin waye man kat ma tamartu bihi jefewumako wamastaqamtu man kat teguuma ci siratal mustaqim kon fama qawli laka astaqimi ana lan mo waral bok ma taxaw nan la jubal te man jubuma kon bala nga juble yow na nga fexé ba jubba nopi mune kon dal man imam busayri manduma waye lolou waxin la rek mune kat wala tazawwadtu ti yobuluma qabla al maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolenti yiw man dal imam busayri ma ñak fayda man dal jemuma fexé ba may wut ay jëf yu rafet ak ndolenti yiw mo xam sarax la wala wax ju bax la wala ngab sama téré di jangi la wala yeneeni mbir yo xamne mu ngi bokku ci dengamam ci baqiyatus salihat pour mu nek ay ndolenti yiw ma denk ko sama bammel ludul ne rek dama tok di yaacara walam usalli man sah imam busiri julli wuma siwa fardhi ludul julli juroom yi ma yalla faratal walam asumi musuma wor itam ludul ramadan di wéru koor wi nga xamanteni mom la ma yalla digal man dal sumay julli juroom ak wéru koor dal ci la japp waye taxul wéru nek ma cey wor ñetti fan deng wala leg leg ma wor deng bu fekke sha'ban ñewna wala may wor yenen wor yo xamanteni yunus sallallahu alayhi wasallam dal nako wor musuma ko def buma julli suba itam bala ma julli suba duma julli sax ñaari rakka fajari duma def itam shafa ak witar
e man dal suma julle ge rek jogna dem sama yoon duma na fi le itam lu jitu tisbar duma na fi le ginaaw tisbar duma na fi le lu jitu takusan man dal lima yalla digal rek ci la yem man dal ma sagan man dal wala tazawwad yobalum qabla al maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolenti yow walam usalli man kat julluma siwa fardhi ludul samay farata walam asumi tiitam woruma ludul samay farata mune kon nak man imam busairi zalamtu toyna sunnata man yonu ka nga xamne ahya dan dundal adh-dhalama guddiya ila an ishtakat jambat tawat qadamahu nyari tankam ya lan la tawat ad-durr al-lar min warami bu bawo ci newi maana yunitibi sallallahu alayhi wa sallam mom mi nga xamanteni yalla jegal nakoy bakaram sayyidina muhammad mi nga xamanteni li yalla bindi yep mo ci gën mom segam mom la yalla jegal jox ko ngeenel gum ma sa jox ken mo noppulul di nafila guddii ba tankam newi rawatina man mi nga xamanteni samay jëf agagul fenn man imam busairi kon nak man dal togna ka nga xamanteni yoonu ka nga xamanteni dan na dundal guddii ba ay tankam newi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune lutax mune togna yoonu ka nga xamne dan na dundal guddii ba tankam newi te liñu gis ci hadith modi yenenbi sallallahu alaihi wasallam dawul na fi la ci guddii gi lu upp fukki raka ak ñaar mune waw fukki raka ak ñaar la dan na fi la wante sar yamu dan tari nak mo gudd taxawaye yag waw xam nga ñaari raka yo tari qul wallahu ahad man gat waye ñaari raka yo xamanteni dang ca commencé baqara ba maryam koku gudd na taxaway ba yag na waw kon yerenbi sallallahu alaihi wasallam fukki raka ak ñaar dan nako nafile guddi waye nak taxawaye dan na yag lol sax ba lolou mo juron ci mom tank ya newi motax mom yenent bobu lam tashtarid segam mo am farlu gogo rawatina man imam busairi nga gis ni kon imam busairi yalna yalla yok leram wayam danu sina ci sayyiduna muhammad limu don wax yeb def doon wiri rek waye ki mo soxla moy sang bu tedd bi tabarakallah mbok yi li modi li nga xamanteni gor gi santon nañu ko ñu dor ko insha allah fasiyene nañu ko agale top ko buntu par buntu ba mu jeex kon jeexal nañu buntu bu ñeek bi kon nak duñu def rek mudul yamale fofu waxtan wi ñu bayile nak tabarakallah ustaz hasan fall te itam di gërem suñ technicien bu baax bi di ciéri wax deug yalla ligéyam rafetna te def nako itam ci xol bu mucc ayib yalla nañu ko yalla fayal yalla yalla barkel itam ligéyam ñuy gërem itam suñu mbokk mu baax mi di hadi wad tabarakallah kon duñu def rek ludul dello kaddu gi professeur hasan fall wassalamu alaykum wa rahmatullah.

na la tak te yeguloo ko, te munoon a yàq sa julli, ndax képp koo xamante ni da nga julli te sa mbub ma nga jullee am sobe, yàlla du nangu sa julli. Ndax dañu wax ne laab ñaari xaaj la, taharatul hadath ak taharatul khabath. Taharatul hadath mooy boo amee toj mu mag nga sangu ji farata, su amee toj mu ndaw nga jàpp. Waaw, loolu moom moo di taharatul hadath. Bu dee taharatul khabath nag mooy nga fexe ba sajaada bi ngay jullee laab sa yaram sobe bu ci taxoon nga fexe ba mu dañ, fexe itam bu mbub mi ngay sol pour julli itam laab. Yooyu nag bu ci manqué ak laab rek sa julli du wér, ndax ki nga xamante ni day julli te mbubam am sobe jullem wérul. Ki nga xamante ni day julli te sajaada ba muy jullee am sobe kooku itam jullem wérul. Ki nga xamante ni itam loxom dafa rëcc dugg ci saw ba loxo ba taq te itam demu raxasi ko lu dul mu julle noonu rek, kooku itam jullem du wér. Kon nag pour sa julli wér foog nga am li ñu tuddee taharatul hadath ak taharatul khabath. waaye nag nit ki lu mu moytandiku rek du ñàkk am ay rëcc-rëcc yoo xamante ni du ko yëg. waaye rëcc-rëcc yooyu yàlla dimbali nañu ci mbaaxam ak cofeelam ci yonent bi, jox ñu julli goo xamante ni mën na tax rëcc-rëcc yooyu doon am ci yow ci wàllu sobe yàlla jéggal la ko. ñu ne ñaari rakkaa la yooyu julli, yaa ngi koy julli nag ginnaaw bi nga jullee julli gu yor yor julli la goo xamante ni itam mag ñi dañ koy def, moo di suñ demee ba yor yor jot ñu jóg def seen i naafila. nee na yaa ngi jàng nag ci ginnaaw bi nga jullee julli gu yor yor bi ba pare, nee na nag ci ngay soog a julli ñaari rakkaa yi. kon daal yaa ngi koy julli daal côté midi yooyu. waaw, bu midi di jot mën ngaa julli ñaari rakkaa yi, fu midi jotee rek mën ngaa julli ñaari rakkaa yi. benn rakkaa bi yaa ngi ci jàng fatiha benn yoon, jàng ci suratul kawsar mu di inna aataynaka al kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al abtar. nga julli nga jàng fatiha ci benn rakkaa bi ak suratul kawsar, nga jàng nag suratul kawsar juróom ñaari yoon. ci rakkaa ñaareel bi nga jàng ci fatiha benn yoon, jàng ci lixlaas mu di qul huwallahu ahad moom nga jàng ko moom juróom ñaari yoon. neeneen man salla hadihi salat yanwi biha kafarat al bawl ghafara allahu lahu ma asaba badanuhu wa thiyabahu min al bawl. ñu ne képp koo xamante ni julli nga julli gii nga yéene ci yàlla faral la say sobe yoo xamante ni ci wàllu sawla yu la taqoon, ñu ne bu boobaa yàlla dana la jéggal lépp loo xamante ni taqoon na la ci sa yaram wala mu tax ci sa yére ci loo xamante ni saw la te yëguloo ko woon. am na julli gu ñuy tuddee salaata waja'il adraf wa hiya rakaataani bayn al maghrib wal isha wa yaqra'u al fatihata fi kulli rakaatin marratan wa qul yaa ayuha al kafiruun wa ida jaa nasrullah wal ikhlaas wal muawidatayn kullu waaxidatin marra laa yara waja' al adraf. ñu ne julli gi nga xamante ni moo di jullik mettitu bëñ, maanaam ki nga xamante ni dafa amee mettitu bëñ mu sonal ko lool. su bëggee tàqalikoog mettitu bëñ yooyu ci kàttanu yàlla ak mbaaxam, dañu bëgg mu julli ñaari rakkaa gannaaw, maanaam ci diggante timis ak gee lay julli ñaari rakkaa yi, ci diggante timis ak gee. su ko defee mu jàng ci benn premier rakkaa bi fatiha. waaw, maanaam day jàng ci rakkaa bu ci nekk daf cay jàng fatiha ak qul yaa ayuha al kafiruun. rakkaa bu nekk daf cay jàng fatiha benn yoon, jàng ca qul yaa al kafiruun, jàng ca ida jaa nasrullahi wal fatxu ba mu jeex, jàng qul huwallahu ahad allahu samad ba mu jeex, jàng qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ba mu jeex, mu jàng qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas ba mu jeex. saar bu ci nekk nag mu jàng ko benn yoon. mu ne daal su fekkente ne def na julli gi yàlla mën na koo defal sutura mettitu bañ dootu ko yab. mu ne jëlee nañ ci Abi Zar al Ghafari radiallahu anhu annahu ishtaka ilayhi waja' al adras fa allamahu alayhi salatu wasalaam hadihi salat qala salliha kulla layla fa innaka la tashtaki ba'daha waja' al adras qala abu zar fa sallaytuha fa ma ishtakaytu ba'daha. jële nañ ci abu zar al ghafari mu wax ne man de dama amoon bëñ rek bu may daaneel di ma sonnal,
neena mu ñew ci yonent bi tawat ko ko ne ko man dal dama am rek ne tutu bëñ bu may sonal neena nak bima ko waxe yonent bi neena daf ma jangal nak julli gi moy julli gi ñu wax legi te modi ñaari raka yo xamanteni yaang koy julli ci digënté timis ak gé raka raka bu ci nek nga jang ci fatiha ben yon wallahu ahad ben yon no qul wallahu ahad ben yon jang ci itam fatiha ben yon jang ci qul ya ayyuhal kafirun ben yon jang ci iza jaa an-nasrullahi ben yon jang ci l-ikhlas mudi qul wallahu ahad ben yon jang ci qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas ben yon neena bama ko sante bama def ko neena muju na nak yegatuma dara dara dara ci metti fu beñ koku abu zar al-ghaffari mom moko netti jele ko ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam amna itam julli guñuy tuddé salatun 'inda nuzul al-matar julli go xamanteni dang koy julli bu fekkanteni mo ngi taw ñune julli gogu ñaari rakala ñune jeli nañ ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waxne man ra'al matar fa salla 'inda dhalik rak'atani bi husni ruku'in wa sujudin wa khushu' a'tahu Allahu ta'ala bi kulli qatratin 10 hasanatin wa bi kulli waraqatin am bataha Allahu ta'ala min dhalika al-matar 10 hasanat mune yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne kep ko xamanteni da nga gis taw bi di wacc neena nga dem julli ñaari rakka mu fekkenteni waxtu wu dagana nafila la nga julli ñaari rakka bi taw bi di wacc neena nga def ko nak rafetal ruko ya lol rafetal itam sujud ya ndax bëgguñu nga pamte ko ndax amna ño xamanteni suñu dey julli dañuy melni kuy ciof ganaal guy ciof waaw ruko yaak sujud yaak yépp danaka dal dañ koy patamé te itam nit ñi war nañu bayyi xel ci ne julli dafa am ay farata farata yoyu bu manké ci julli gi dotul bax té ku né gis na né ruko' sëgg ci ruko' farata la sigg ci ruko' farata la gis na né itam sujud farata la sëgg ci sujud farata la sigg ci sujud farata la yoyu itam léglé nga gis rek ño xamanteni dañuy saggan lool ba buñu ruko'é duñu am sax jotu siggi fofu lañuy jaaré daldi wéy rek dem sujudi da nga gis itam ño xamanteni siggi ci sujud bi danaka duñu siggi ba tok dañuy tek seen jere siggi tegat lolou ku koy def yaangi julli mais sa julli goku yang koy yak ndax amul yalla du ko nangu ndax farata ñom matul mun nek kep ko xamanteni julli nga julli gi rafetal rukuya rafet sujud ya neena itam toroxlu ci biir julli ga mune yalla dana la may ci tokki ndox yoy nga xamanteni mu ngi wadde ci taw bi ben tok ndox bu nek yalla dana ko multiplier def ko fukki rafet neena bepp ñax wala bepp xop bo xamanteni rek taw bobu saxal nako ci katanu yalla neena xop bobu itam yalla dana lako multiplier defal lako fukki rafet lolu itam mu delu itam ci yermande yalla ak ciofelam ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam mune itam benen julle ngi ni pour ki nga xamanteni dafa bëgg tukki mune bokku na ci tegginu tukki bokku na ci discipline tukki nit ki bala tukki daldi listixar tukkem waaw nga listixar sa tukki bala ngay genn te nang koy defé nak modi da ngay julli ñenti raka yi ngay julli neena dang koy jang fatihatul kitab modi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ci itam qul wallahu ahad waaw ci raka bu nek ci ñenti raka yi neena su ko defé nak nga jang allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka fakhlufni bihinna fi ahli wa mali neena ñenti raka yoy premier raka bi dang ci jang fatiha ak qul wallahu ahad ñaareru raka nga jang fatiha ak qul wallahu ahad deng ñettelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad ñentelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad neena bu fekente ne julli nga ko nak beusselmal neena nga ñaan nak ñaan gi nga wax ni allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka fakhlufni bihinna fi ahli wa mali su ko defé nak bo génné yalla dana la wootu ci sa njabot wootu la ci sa alal dara du ci yakko amna ci julli gi ci benen julli bu ñi wax itam salata qada'id dayn manam julli go xamanteni nit ki daf koy def pour yalla mon ko fayal ay borom yi nga xamanteni teñ ko tecc pour mu fay ko mu nekk itam julli go xamanteni
wax na ne daal ñeenti rakka lay doon. Rakka bu njëkk bi yaa ngi ciy jàng Fatiha ak qul a'udhu bi rabbil falaq, mais yaa ngi koy jàng qul a'udhu bi rabbil falaq bi yaa ngi koy jàng fukki yoon. Rakka ñaare bi yaa ngi ciy jàng Fatiha benn yoon, jàng qul yaa ayyuhal kafirun fukki yoon. Nee na boo paree nag ci ñaari rakka yu njëkk yi nee na da ngay toog ginnaaw bi nga sëlmalee nga daal di jàng ñaan gi, te moo di nga wax subhanallahil abadiyil abad alwaxidil ahad subhanallahi alfardi alsamad alladi rafaca alsamawati bigayri amad almunfaridi bi bila saxibatin wala walad. Su ko defee nag nga jóg boo noppee ci ñaan googu, boo yemee foofu nga jóg nag julliwaat yeneen ñaari rakka yi des. Ñaari rakka yi si boo ko dee julli, benn rakka bi yaa ngi ci jàng Fatiha benn yoon, jàng ci alhaakumu takaathur ñetti yoon, jàng ci itam wal asri innal insana lafi xusr ñetti yoon, jàng itam ida zulzilati al ardu zilzalaha ñetti yoon, jàng lixlaas mu di qul wallahu ahad ñetti yoon. Su ko defee nag boo paree nag ci sa julli nee na nga daal di sujjóot nag gannaaw ba nga sëlmalee nga daal di sujjóot. Waaw, boo sëlmalee nga sujjóot, waaye nag ci biir sujjóot bi dañ ci wax ñaan gi, waaye ñaan gi yaa ngi koy wax jàng ko da nga ko jàbbatu juróom-ñaari yoon, maanaam juróom-ñaari yoon ngay jàng ñaan gi. Ñaan gi nag moo di lii, da nga naan allahumma inni as'aluka taysira fi kulli asirin fa inna taysira fi kulli asirin alayka sahlun yasir. Su ko defee nga daal di toog, soo toogee nag nga daal di siggi toog ci sujjóot bi daal di jàng ñaan gii ma la bëgg a wax, nga jàng ko moom fukki yoon, te moo di falillahi alhamdu rabbi alsamawati wa rabbi alard rabbi alalamin wa lahu alkibriyau fi alsamawati wal ard wa huwa alazizu alhakim. Ñu ne képp koo xamante ni jàng nga ñaan gi, maanaam def nga julli gi ni ñu ko santaane, ñu ne yàlla dana la fayal say bor. Waaw, bor yi nga xamante ni mu ngi yaa ngi ko gàddu woon ci sa loos te mënuloo ko fay, yàlla dana la ko fayal. Mbokk yi, mu mel ni julli yi ñu fi lim yépp julli yu am solo la, yoo xamante ni jullit yi mën nañ koo jëriñoo. Te itam jullit du xeeb benn yiw, lu yiw tuuti dana fexe rek ba for ko dugal ko ci mbuusam. Waaw, jullit moom toujours dañ ko war a fekk muy xënte woo ñaar yi, dirhamun lil maash wa zaadun lil maad, dërëm boo xamante ni mu ngi koy wut pour jox ko njabootam, fegu ci itam protège ci dignitéem, ak yiw boo xamante ni mu ngi koy wut pour dénk ko bàmmeelam. Tabaarakallahu, waxtu ñu dafa jeex waaye